0: ti oluwa ni ile ati ekun re
1: oh yes sir
0: aye
1: elio
0: ati awon to tedo sinu re
1: yes
0: nitori to fi ide re solo loriyo o si gbe kale
1: kabiyeso
0: lori awon isan omi
1: yes lord
0: tani yo gori oke oluwa lo tabi tani yo do mimo re en to ni owo mimo ati aya fufu en ti ko gbe okan soke si asa ti o si bullet ni yo ri bu kuma lowo lorun ati ododo lowo lorun igba la re yi ni awa ire
1: yes sir
0: ti Israel.
1: Yes,
0: Lord.
1: Yes, Lord.
0: Egbe ori soke. Eh yen wore. Ki ajumo gbe soke.
1: Ataduwayo.
0: Eyin le ko aye re.
1: Yes, sir.
0: Ki obo go. Ki o wole wa. Tani obo go yi. Oluwa ti o ni agbara ni ogun. Oluwa won mo ogun. Egbe ori soke.
1: Yes, sir.
0: Eh yen wore. Ki ajumo gbe soke. Eyin le ko aye re.
1: Yes.
0: Ki obo go. Ki o wole wa. Ko wonu eleyi.
1: Amen.
0: Eh.
1: Yes, sir.
0: Obo go. Ko wonu eleyi.
1: Yes, sir.
0: Hey, how about go? Go on, you lay. How about go? Go on, you lay. Keep job on it. Hey, ìjọba rẹ tó bá dé sílé rẹ ẹ mà tún ṣerú mọ lẹyìn ìjọba ògo mọ ni mo kéde ìjọba rẹ dé sílé rẹ mo kéde ìjọba
1: orúkọ jésù. Yes, sir.
0: Ìjọba ògo máa ní kapa ìjọba ọlọ́run.
1: Yes, sir.
0: Ilu ogo mani.
1: Oh yes.
0: Mo kede si enikan.
1: Yes.
0: Afito ba sami.
1: Yes.
0: Eh, mo ni ko wonu ile.
1: Yes.
0: Ijoba meji lo wa. Ijoba okuku. Ijoba imole. Awon mejeji lo ni adari.
1: Oh yes sir.
0: Ijoba kini. Lucifer.
1: Yes sir.
0: Oni adari.
1: Beni.
0: Satani oni adari
1: yes sir
0: ni ijoba kini
1: kapeso
0: ijoba okoko
1: yes sir
0: ni ijoba imole Jesus Christ
1: yes sir
0: ni adari
1: oh yes
0: ninu ijoba imole
1: oh yes
0: so wari ninu kingdom mejeji
1: yes sir
0: esa
1: sir
0: awon mejeji ni mo nba aye eniyan re
1: beni
0: hello
1: hi sir
0: mama
1: yes sir
0: iwo fun re ni wa mo iru ijoba to wa
1: beni o
0: se ijoba ti jesu ni se ijoba ti mole ni abi ti okuku mo kede ninu ijoba okuku to wa
1: oruko jesu
0: wobi
1: yes sir
0: ise re to daru yen
1: oruko jesu
0: o si ninu ijoba imole ni
1: beni
0: raki patanu ata
1: yes lord
0: won ti li e jade
1: bẹ́ẹ̀ni o
0: kúrò láàfin ìmọ́lẹ̀
1: bẹ́ẹ̀ni o
0: wọ́n wá lé ọ sínú àfin òkòkò mo jáde pẹ̀lú àṣẹ ẹni sàmídà nínú ìjọba òkòkò tí wọ́n lé ọ sí oyè jáde bẹ́ẹ̀. Any candidate or you, Yemi?
1: Capiso.
0: Toba won one year. Tobari.
1: Yes, sir.
0: I ninibe.
1: Penny.
0: Tabi Orioshi.
1: Penny.
0: Tabi Gwesi.
1: Yes, sir.
0: Idamulorioma.
1: Yes, sir.
0: Oh, sininu ijoba imole. Hello.
1: Hi, sir.
0: Sorry, I want to be ninu ijoba imole.
1: Yes, sir.
0: Jesu to ji adari won
1: capiso
0: e o monitor won
1: adari wa ye
0: o monitor won awon to wa ninu ijoba re o monitor won ninu ijoba re e gbo to so ni e tete ko wa ijoba olorun na ati ododo re gbogbo ile toku afikun fun yin gbogbo ogo to wa nu e
1: yes sir
0: hey o nbe lodo awon to me ninu ijoba re
1: yes
0: sugba awon tin be ninu ijoba okuku
1: yes sir
0: awon ni won pade gbese tori pe ota lucifer on lo fa o jade ninu ijoba imole o fi ese fa o jade o wa mu epamo sinu ijoba okuku ki lo le se ninu okuku to le ku ere jade oja won lo le ta ninu okuku to ma mu ere jade ile se wo lo le dale ninu okuku to ma mu ere jade nitori pe ijoba okuku aini lo wa me epayin keke ni nbe nbe gbese idamu wahala leni wahala lola fi gbese digbese ni nbe ninu e ijobo osini e kigbe so pe mo jade mo jade o mo jade o mo jade o to ba ti jade ko me aye re o le lo waju won ran mi si oni papa ji o sami hey ninu ijoba to wa ti aye re o fi lo waju o ya jade be hello
1: yes sir
0: bi me so gbe
1: yes sir
0: awon mo kini won ma salain
1: yes lord
0: ebi asi ma pa won
1: asi ma pa won
0: kilo de
1: yes sir
0: ton fi pe won kini o
1: yes sir
0: awon ikoko kini o inu ijoba okuku lo wa
1: yes sir
0: awon mo won yo ma salain
1: yes sir
0: ebi a ma pa won supe awon to gbe ke won le oluwa won ki yo salain o to dara iwo ni mo ba wi leni o ya wonu ijoba imole wonu ijoba imole
1: hey
0: wonu ijoba imole hey
1: yes sir
0: o le wonu ijoba imole baye
1: yes sir
0: afi ti o ba ko ese sile ese lo fa o jade kuro ninu ijoba imole sori ninu ijoba imole adari gidi la ma nime hey emi ti di afin wari
1: oh yes sir
0: mo de ti ri
1: yes
0: in ti won fi aye mi ro nbe afin wa
1: yes sir
0: ke nso bo ti re wa to ke nso bo ti da to nigba mo de be
1: yes sir
0: hey mo de be pelu egbin mo de be le mo ti o je nkankan
1: ajirayo
0: sugbe
1: yes sir
0: nigba mo jo wa aye mi sibe lese kese mo gbe mi si ejika
1: olorun si o
0: hey won so mi do mo nigba mo debe won re aye mi lewa nigba mo debe won tu ipin mi se nigba mo debe won so mi di ogun agbaye nigba mo debe won so ri mi dori apesi ayo ibe na ni mo mu e lo nitori pe baba adari ta wa nimbe adari ta nimbe o ma mo ni tu awon ti e egbo psalm 23 oluwa ni oluso agun tan mi emi ki yo salaini
1: yo salaini
0: esa
1: yes sir
0: sori ti o ba je oluso agutan re to ohun la dari re
1: yes sir
0: o le salaini eh o mu mi dubule
1: yes sir
0: ni papo oko tutu eh o gbudo si ni bi nira awon omo ijoba okuku na ma wa ni bi nira na nfi nira shonkugo o fe nawo fe taja inira lo fi na iro o sori nu ijoba imole
1: yes sir
0: oh my god irorun lo wa wa me esa o gbo tadari wa se ni adari didi lani adari lani jesu loruko re hey e ki gbe jesu ori o tadari wa se ni ohun ara mi oriri ti adari wa se hey o titan ni igbeyawo o titan ni igbeyawo adari wa wi pe mi o le wa nbi koju oti o eleke dubata reinda imanasa yawo danasia we mayikida elohim elohim elohim

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kejo ninu osu elekewa odun 2026 gbogbo eyan omo olohun aku popo sinsin tana aku 77 gbogbo sona church mo fe fun yin lo lide la ro yi enikan la gbolide e gbolide loni ngo ba wa di sunday a wole loni rabaji gan enikan ni wai oni ni 8 o wu mi ki n gbadua fun awon eyan la ro yi bo mi o le gbadua sa loni to je ojo kejo lai koko dupe. So anywhere, any place, te ba ti ni anfani ati gbo mi, wake up is another morning devotion. It's a prayer galore this morning. So ni gbogbo bi ti e ba ti gbo mi sa, ni gbogbo bi te ba ti gbo mi, e ma bo ni bi pepe je wa do bale, e je kunle, e je bere si dupe lowo baba mi baba re, oba mi gba, Olorun daada, laduun to se lana, pelu okan ojo kan testimony ta gba. Engineer, e ba yin orin soke. Okay.

0: voice.
1: Oluwo ose o gbogbo eyan kibe ni baba ose ose ose ose titi lai lawo ma gbe oga olorun emi awon woli ariku yeri baba agbalagba ogoni fun o jesu. Thank you so much. Thank you so much for what you have done and for what you are still going to do. Adupe en to se ati en to ti se ada ogo pada fun o enikan ni ta lo ndun igan pastor dekunle epaphras ni woli yin ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan eyin omo olohun wa yi sotun ke yi sosi eni jesu mo gbe oga mo yin o fun aye mi fun aye awon omo mi fun to se kile o to su loni fe to tin se bo ati to tun ma se ada ogo pada fun jesu oluwa wa eyin omo olohun line dena penu ni bo le wa mo fe ka dide nle se ri laaro yi eyin te ni omi 77 e lo gbe eyin te ni anointing e mu eyin te ni kan bu omi die nu ile re e wa gbe omi yen le e si ile e gbe anointing o yin e gbe si waju e si ile gbogbo n tin ba ni omo se nu program ni omo se tori mo fe gbadua fun yin ni and ijo n ba ni mo fe gbadua mo pe nkan sele ko to dale oni ni 8 o wa se omi mu ni igba mejo gbogbo eyan fun ra re mi mo ba yin ka si tele o ti eda ma ba yin ka sam 8 si ma ka sam 8 si gbogbo mi laaro yi e wa se mu ni igba mejo atomode o atagba e je nfaduwa sin yin lo e yonu bere bayi so ra won nkan meteta yi to ba lanu ti o wa tu anoint ara re bo se njade to ba jade anoint ara re fun orire tin bo e se bibeli kan won ni ki nka wa wa mo si ami lo won oke ko to di pe ma jade ko mi ko to di pe mo si ami egbon ti mo gbo bibeli so nkan ninu we sam 8 eni kan gbogbo 88 ni e je nka verse 1 oni olorun si ranti inua ngba ti an tin ka bibeli bo lati genesis chapter 1 ngba ta di chapter 8 bibeli ni olorun si ranti e so ki le o to su loni mi mo ye awon ti an le si ami won si we ranti kan o kodun yo to pari olorun ba ngbo gbogbo ise ife re won si we ranti kan o e ki gbe baba si we ranti kan mi ngba ta di chapter 8 oni ni 8 bibeli ni won si ranti inua ati ohun alaye gbogbo ati gbogbo eran osin ti o wa pelu re ninu oko e wa gbo nkan to se olorun si mu ki a fe fe ko koja lori ile omi na si nfa omi na si nfa omi na si nfa olorun gbo lati sin lo bayi ni wahala yo ti mo dinku lato ni lo bayi ni wahala re yo ti mo wa bi wo si lato ni lo bayi ni ategun ti tun o ti fe wa afefe si fe koja lori ile mama oni ya mi lenu testimony yin gba je ami bayi enikan bi bo won bere si mu eri jade lona bumi in to fokan si ni rere o bere si jade fun o gbogbo en to ba wo nkan sori abo de shower cap ni o abo gbe nkan kan ni o tabo ni kini kan e si gbogbo e le bayi o le kunle o le dide duo o le joko ko se to ti oda sa gbe omi yen si waju e atano ti won gbogbo to ba fe gbe si waju gbe waju leyin adua yi mo won ti o tele oni ni 8 gbogbo aso tele yi a ma dagun jo sinu omi yen leyin igba na ma ka sam 8 si omi yen ma wa ni ke 7 ni igba mejo atomode atagba ma ba yin ka sam 8 tori awon ti an so fun mi pa won ni le ka bibeli aso tele oya so ti ro mi gbe oil yen na se gbe kan ta lo koko fe fun mi ni eri na ha
0: bi owo yen lori owo to gbe ni ori yi apere ni emi omo bo se se ami wa si ori re ami omo na bi ti o bi oro egba o ti connect mo ipe yo tun gboran mo duro ninu jebojebo ase eledumare bi n ba gbo ti ami re dun oju anu re ro ni olori ti ma sore fun yan owo kan wa ti ma se yan lore owo nla ni owo igbega ni owo anu ni bi omo ye yin ta fe iwo owo be omo pe owo ti e kere sugbon le fa soke owo asore fun ni owo afani soke owo ti o nawo si o ti won no fi ma rowo yo e je wo ye yin ta le si abi mo ni ki owo ye ko fa odide Nina awon ti pe yi yo re pe ori won dan ninu awon ti o pin ninu ire osu ati tosu ti nbo ninu awon ta o tun itan aye won ko ninu awon ta o tun kadara aye won se mo duo ninu ipekun ase mi mo ye eyin te le se ami nibi to duo si eyan kan ninu meji mo ni ki won bu won loruko jesu mo ni ki won bu won gege bi ise ti aran mi mo kede si inu aye re eyonu ti o bi opo ni ipo isale ipo bi ti won fi o si ipo bi ti won ro po le de bi npa po to si ami je n to joko ti lo mo ni ki eyonu yen ko ja lo oke ti won ki ku ninu iran re ibi ti enikeni o deri nle yi mo duo ninu ojekojeko ase eledumare mo ni ki emi mo ko mu ode be bi owo yen sori sa ilekun ti won o si fun dadi re ilekun ti won o si fun mama to bi olomo iwo nikan mo n bawi eyonu ko si fun wo loju awon ti an ti ro po ni dide baba loju awon ti an ro po ni je eyan mo so tase tase ki eyonu ko so di nkan wa dide lati po isale dide Wa jeyan laye ogo re yoyo ogo yi yoyo ogo yi yoyo ogo re yoyo bo se laju le ki se re omo dide bawo eyan se wo kaye re omo dide owo agbe ni ga ko ma bi oga owo ti n gbe ijo yi dide leyo kankan ko ma gbe iwo na dide se ami wa dide o wa doke wa dide o wa doke wa dide in the name of Jesus owo to nilo to fi jeyan ipuko taye re nilo to fi dide eyin ta fi ori ayo tele lo ye gba o ye gba o dao dao dao dao dao dao dao dao e to ori ayo tele unexpected access and resources. Bi owo yen lori bi npa po to se ami rada yada li abagas ore to reti iranlowo to toro ori ojiji won pe olorun ojiji mo wonu jibuti mu ojiji lo ohun mi lori facebook mi oba ko pe eyan soro eun nkan o ya gba ojiji ba ore to reti ba owo to reti ba owo to reti ba owo to reti ba owo to reti ba owo to reti ba iran lowo to reti adara fun o won si o lo ore sa aye re yira aye re yira aye yin yira aye yin yira ise re dide in the name of Jesus bi owo lori eyonu to fi pade eni ti o so ni pọwọ re oh eyonu to fi pade oni pọwọ eyonu to fi pade oni pọwọ je n gbọ pọ ba se afi o ya gba

of Jesus. Be a one your lobby, sir. Moke de le kana. Ibuku ti ma change aye. Ti ma change le tombe. We go na shahala da halash. Bi mba ko to si ami ko te boli olori. In the name of Jesus. Mi o mo tin be to je aran si ogun. Bi mba tin gbo ta mi re do daada. Loruko Jesu ko ma jabo. Eyo nu jabo.

0: fire. Yahweh soke.
1: Yes sir.
0: So pe agbara to ngbe ojo ayo mi salo.
1: Agbara to ngbe ojo ayo mi salo.
0: E dojo ayo mi pada.
1: E dojo ayo mi pada.
0: Ri ai ka side my little
1: fire.
0: So pe ni bole ko ojo ayo mi pamo si.
1: Ibo le ko ojo ayo mi pamo si.
0: E release e pada.
1: E release e pada.
0: Mo gbojo ayeye mi.
1: Mo gba ojo ayeye mi.
0: Samile kan ti e.
1: Ah, Jesus.
0: Ibi dalomi o ti mashiri lele e rubi asiri to ran mo lele mu fe ki ogoyin o gbo nje mo pe aye ma koja lo si fuso aye eniyan aye mo awon ota ma lo si waju eyan ni odun ojo ati igba to su teyin ogan o ti lolodi aye time teyin go ti foju riri teyin go mo bi o se ri tori ota ma wo kokko pelu microscope okuku la fi wo gbogbo ojo waju e lo pe abele loju ayo ni to ba detect pe ojo ayo si nbo ni waju e won tun wa wo pe e calculate ojo ayo me lo lo nbe ninu gbogbo ojo aye ta ma ri pe ojo ayo to ni yo me to wa

0: o e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abala kejire ta pe ni abala
1: lameto
0: labala yan ta ojo wa ni a se jowo koko ko to wa ninu awon iroyin ohun enale labala yi tolele atenu alejo wa abi lati eyin rada si ori eto yi o je iwoye alejo wa eti eyanra le ko kan da me person lo ni abi atokun mejeji lori eto yi ajalo ni won so ni kale awon na ni omowe Abdulkarim Jimo Edun ti won wa lati eka ton tin ko nipa oro oselu fasito ali lo ni ipinle Kwara and in a matter awon abi akomo na won na ni pe o ta won yo fio won lo ni ko ribe o awon aloke ni ayo ko kan garun won doctor akinpe kojumo
2: akaro aki gbogbo ti to n gba aga yi pe akaro pe tita mi gbara ko ni di o
1: aseun
2: ada ki le se da mo pelu ti to gbona ni na ta
0: ta fe n kilo ala ro yi dato e ka kokan lu iroyin ayo ti wa gbo ni atalian ataro na ni pe won ti dola emi awon odo to fe lo sin lulu ti won ko ni gbekun ni ojo to lati lu onisa si lo weri ni ipinle imo ni bayi won ti dola emi awon akeko yi awon ibere ti awon yan bere ni pe mo se dole mi won awon ti o wa ni sele yi se won ja okun mi won ni abi papo fi gbe won ala keji ni pe awon yan pariwo pe o dabi pe ba se sin ilu yi ta n gbe yan kaakiri ibi to jina bi pe boya kan lako ta wa na ba ka ma sin ibi lati wa oro jido e fi wo
2: we akoko na ani lati gberiyin fun awon leto abo wa DSS ni ministry ni ati police whoever security agents to support to collaborate lati ri pe iru nkan bayi sele won rescue awon ti won gbeji ton jigbe in whatever way ton ba fi rescue won is a very big plus and fun effort won ti won undertake lati ri pa iru nkan bayi fun awon obi ati won ku irire for good 70 or 60 that wa ni order ni yi

0: mukuwa pe aku ojumo ni oni ni ojobo ojo kejo ninu osu kewa odun ti awa yi mukiwa kabo sori akotun eto yin eto wa eto eba wa dasi ni kanida mure ti 7 to wa ni lorin ni ipinle kwara ni a oni yi eba dasi eto ti je pe atin se agbeyewo awon oro to nlo lorisirisi eka bi eka idajo eka eto abo oro sijoba awon sele ton waye ni agbami oselu taiwo Adeyemi ni oruko mi oni ra fe wo ona ni oro egbe oselu APC ni ipinle Kwara ati eto idibo odun to nbo egbe oselu APC won ni awon na egbe oselu to je pe onojo arere fun awon olugbe ipinle Kwara ta se padowo na ni pe ni ipinle Kwara pe ipinle Kwara le pada seyin ni anamo ni pe awon ti rana awon ti roni ipe awon na ni olaire fun ipinle Kwara aworo yi loni atwo awon eyan tun se atileyin fun omoye fun ipo gomina labi ase egbe oselu APC yan latonebu Yakub Danlad awon tun se atileyin fun won ki won ri to be se atileyin oni na a wa si agbegun ipinle Kwara Kwara Central a soro lori idije ti o waye laarin Sensoli Mustafa ati gomina Abraham Razaki ati asagbeyewo na lori Yakub Danlad ati onimero Bola Kaleka Wagaka agboselu PDP idi tan fi wo pe agaka o le se dada to bi SYD won lawo lori adejo mi loni ana ni comrade Abdul Majid Abufatai awon ni won je en ti o se idasile egbe kan tan pe ni diary omo Ilorin fun SYD oni egbe yi awon lajo wo loni come remember ko eko jumo
1: Mr. Taiwo e karo Olorun mo fun yin so Olorun ni je ki e si so adura ti mo se fun yin na ki emi na se fun ra mi Olorun ni je mi na si so
0: ami
1: ani si se agbara Olorun mo wa fi asiko yi ki gbogbo omo Kwara ati olugbe Kwara ipe binu wa se ndun ipe ninu state ti o ni lo siwaju ti Kwara wa nu Olorun ni ba wa nu je o Olorun ti o se ti a fi lolori to fi Kwara si number 1 lokan re Olorun mo fun se Olorun mo ba se e ka ro gbogbo le
0: come re for time eni nipinle Kwara ani olori to fi Kwara se number 1 bogi ni okan won eni pe nipinle Kwara e ti dana be e ti ro nipinle Kwara sugbon eni gbe ngba wi pe nipinle Kwara pe PC ni kan na lo le fun lojo la to da nipinle yi kin bi ngba ki le ro to fi pe APC ni kan na ni yo gbe wa debutere be se ngbe wa lo yi nipinle Kwara ke te npa ro pe wa bi la lo le nso pe oko te wa lowo yi pe na le gba deputere comrade
1: a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim le kan si bo ki gbogbo eni to ba n gbo wa mo si ki ara le pe igbianju wa oni ja sasan lagbara lo Mr. Taiwo ibere ti e bere ibere ti o da ni to si je pe to ba je pe gbogbo omo Kwara le fun le bere lowo opolopo omo Kwara ni iwaju la nlo tori awon di se mo pe ko si omo APC te gbe wa sori eto nkan ti o so fun yin ko yi se won ni won pe evidence ni o mo fi ba yin soro tori pe awujo ti yo ba ni lo si waju gbogbo omo ti awujo e ba bi yo je ki o gbagbo nu evidence ati idaniloju yato si ejo lasan now awon ona ti ilu fun mo ni lo si waju awon ona bi melo kan alakoko na nipa eto eko lana amo bo se ri nipa eto eko loni amo bo se ri amo yato to wa nbe nipa eto ilera lana amo bo se ri nipa eto ilera loni amo bo se ri infrastructure igbaye gbadun ilu amo bo se ri lana amo bo se ri loni won pe kini kan institutional reform lana awon to lo won amo bo se ri amo bi to ni se ri
0: ba lo se ri
1: mo ti kokko gbe lati bi education mo gbe lati bi infrastructure mo ti wa de bi institutional reform now education wa lana ah ibi te ti mo pe education wa lana o da ni bawo na se ngba awon ti won je eleto eko number 1 awon teacher awon oluko bawo na se ngba awon sawon ti won o ko awon omo wa ni eko to ti o muna doko ni aba won ti won ko awon omo wa ni eko ti o se fi yan gan lawujo now lana te ba ri be se ngba yan si teacher won gba won ko form dani ba ti fi ngba yan ta fi recruit awon yan si teaching service abi subeb won wa lo si ward won wa mo pin form fa awon omo ti ko se pe won fe ko won ni passion for teaching awon omo ti won mo we awon ti won jade pelu ipeto awa na sa lo lewe sa won wa pin form fun ipeto won na gba subeb won na se bo mo wa meeting ward dada eh awon to mo wa meeting ward dada ko se pe bela te ba nlo meeting ward tan ba fe gba yan si eto eko ko se pe kan mo fun o amo kan gba process ti eto eko la kale lati fi gba eni ti o ko yan to eni ti o ko yan o da bi brick la to fe ko le ni o ti o ba mo se ile owo pa eni to gbele fun ni o now awon mo tan wa ko lana ati mo won loni a ri won te ba di social media ise era won mo ta won ti won ko lana e ri bo se behave e ri bo se type nkan ga e ri bo se ko ibo ga pe awon eleyi o leko to ra won ti won gba won lana won gba won ti o ko won leko e ka mo nbo wa be won ti lo be won mo kan fi yin se example
0: pe ko ka to ko lo de bi yin bayi pe logun ti yin bayi awon oluko ti won gba labe sakoso gomina tele gomina saraki eni suru gomina saraki e gomo fatai ni pinle kora mo ko josun won
1: opolopo won o pojusun rara
0: mewa lo poju na ton ba gba me lo kojosun won be
1: awon to kojosun awon ara para mo so ti temi according to my own assessment won le ju 2% lo nu 10%
0: awon loko
1: ti won gba lana
0: iyen ni pe awon ton ba na opopon wa eni opopon bayi won sa lo won le nise bayi se e mo be
1: eh
0: ni pe nikunle kwara bayi awon loko nikunle kwara te ba ke gbe won si mewa bayi meji lara iyen ise won bayi e fun won 2% ni
1: tawon ta na ni o
0: o na mo so nkan ajo so kan kan bayi e pe
1: awon ri pe mo eni pe process ta fi gba won ni mo kokko fi mo evidence wa
0: eni suru yen ni pe te ba ni ke se gbele won awon oluko tan gba lana to se pe o si wa mi shadow ni ni pele kwara tan ko awon lo ni pele kwara
1: okay
0: won kojo tun won be e fun won to ba 10 e fun won sugbon awon eni na se wa le mi se la ko ta wa yi
1: eh
0: se so pe to ko ti ta bayi
1: e mo gbo ni ana bo tun so ni o awon tan gba lana o poju osun won tori pe method tan fi gba won o poju osun won number 1 mo nbo now bo se wa lenu sey kini kan be te ma npe ni learn or learn and relearn o wa lara institutional development se ri ijoba yin gba to de nkan to ko se ni pe now ati inherit liabilities bawo lati wa je ki liabilities di assets okay bi liabilities yo se di assets ni pe awon ti won gba lana won go through awon ona te mo gba to di atun bi te yo fi improve ninu skills here yato si pe won lo training mistake to ko ti awon I mean nkan to ko correct ti joba yi ko correct ni bawo la se ngba oluko oluko la pe o bawo la se ngba won method ti awon ile ti joba to ni wa lo awon to je awon obi awon tana atawon to je tana won wa wo pe ah ko lo ko forija won awon ti se rara kwara ni ese ti o tobi tori pe process ti to ni lo eyan to koju osun won ko ti yesin ni won gba koda won gba awon omo PDP tawon obi won se PDP ti won si kojo osun tan jo mo kwara se pe joba ye se joba apc ko se joba pdp nikan ijoba kwara ni won wa dupe pe ha la ila ila mo pe bi o se ki oto ilu sise se bo se ko ri ni ti o ijoba wulo fun tara le ati aroko aten to se ti won aten ti o se ti process ta fi gba won eje ka won teacher pe nisin e ri pa won teacher kan gba la nagan ti won kojo osun ijoba yi ti sharpen skill won won ti improve
0: da won leko si
1: won ti da won leko si won ti tori pe governor abrahama abraza ki wa lara won leaders to gbagbo pe bojo la ilu ose ri ile iwe no ti bere
0: iyen ni pe 2003 2019 ipinle kwara awon lokwa ti won gba ta ma gba mewa lara won meji lara won lo kojo osun won
1: ni 2003
0: si 2019
1: be
0: nipinle kwara for 16 years an ta ma gba
1: bẹ́ẹ̀
0: méjì nu wọn
1: bẹ́ẹ̀ olódo ló pọ̀ jù nù
0: olódo ló pọ̀ jù nù wọn
1: bẹ́ẹ̀
0: wọ́n sì ń kọ́ àwọn ọmọ
1: tó ń kọ́ lánàá àtàwọn ọmọ tó ń kọ́ lọ́wọ́ lónìí tẹ bá gbé síra wọn ẹ rí i pé ìjọba tá a ní lónìí ó ti improve nínú ètò ẹ̀kọ́ àti bọ́ sí ń gbà yẹn náà mo fẹ́ lọ bì kan torí pé mo mọ̀ pé padà béèrè ń bẹ̀ seri ko si joba ti o ni asset ti o ni liabilities ara awon asset itana ti won gbianju die ti afiri 2% ti won mo mo pe pada beere nbe tori result lo ma determine outcome abi lo ma determine process now ni joba to ni bo lati bi result to njade lati bi ba won mo se se wa ekini ba se se neko ni ba won mo se represent wa la broad lati bi ba won mo se represent wa lagbaye e ri pe ba won mo se represent wa lagbaye loni awon mo to wa ni secondary school won represent wa ni Dubai awon mo Kwara to lo public school ni o ko se awon mo
0: private school
1: ni kan o e so pa awon mo private school mo we o ko ti yesin but standard ti ijoba toni ti gbe eto eko de o ti improve de bi pe awon omo tawon obi won o re pe awon omo won le wo plane eko ti ijoba Kwara ti won invest le lori o ti je ka awon omo won mo travel kakiri kasi mo gba award wa ni
0: comrade Abdulmajid Abufata yen ni pe 2023 2019 pinle Kwara ogora akekon gba na ni pinle Kwara olodo ni won le so ba
1: awon to ko won
0: de
1: mo so awon to ko won ati process ta fi gba won o so pe won awon ti eko won o munadoko
0: o na ni pe 2003 2019 pinle Kwara awon akeko pinle Kwara gba na ogoro mo olodo ni won le so bayi
1: mo so ro
0: be se mo ni awon to eni awon to gba won mo gba won dada
1: mo nbo
0: awon to mo ko josu won ye bi awon mo ti won ko na won olodo la won na
1: bi ta ba gba nisi be se wa yi ta ba gba yin gege bi teacher ti eko yo muna doku to je pe tori pe e kan fe sa mo sise te fi mo ro jeun ko se pe boya ni fe sise yen o ko se pe mo we debe o ko se pe ni e ko josu won debe o kan wa pa awon mo pe ke mo ko won se mo pe teyin ba ko won opolopo awon omo ti e ko awon mi n be nu won tawon obi won tun mo tun owo na fun won boya ni lesson ni abi awon obi won go mo devote time won lati mo ko won te ba fi at the end of the day te ba gbe si kiloruko te ba gbe si measurement ibe okay eni ta gba yi ko poju osun bi o se wa poju osun won yi se mo pe yo ni effect lara awon omo but ko se gbogbo won
0: ogoro
1: tori pa won mi benu won ta won bi won tun wo pe awon tun ko yin yo wo muna doko ama wa no tun
0: mewa lo poju akeko ta nso yi ni 16 years ago yen ta nso yen 2019 mewa lo poju me lara awon lo mo we tero ku mo we mewa lo poju
1: awon to gbianju nu won
0: to mo we
1: ara o to gbianju nu won
0: na na afi pe won te pe o mo nkan to nse
1: olodo to ba ko yen olodo le opolopo won o ya
0: yen ni pe 2003 2019 pin le Kwara akeko ni le kojo bangba na olodo ogoro won abi FC
1: ah ngba te ti so
2: emi bi emi ti so pe
1: ogoro
2: wa fi
1: gba o mo ti so method ta fi gba yan fun
2: ni mo ba te ba te so call school ti yin ba bi pe kon pe nkan force yi awon ta so yi
1: eh ti ba force be mo force awon ta won bi won tun nawo fun won yato mo le kawo lessons ti mo lo ti mo fi improve ara mi won ni te ba bi yan ke yo tun ara bi to ba lo le eko won o tutu ara ko awon eko te mi ti ko
2: lo ran yin lo won tin
1: lo ran mi lowo atawon bi mi to ti mo mo pe ah
2: sugbon awon iro
1: yin to product of
2: awon iro yin to ko lodo ni won ta pa wo bi won o le gbanju lori won e je ka lo sori oro itodibo
1: okay
2: eh eni eh se dasile ejo kan ton pe ni dari omo olorin for SYD ah besiri ati ri nkan ten ten sikakere ka bi yin bai mo pe e ti se agbeyewo omo yegbe chule episada ni right honorable tanlad ipe ah eni kugbeso won looto ka fe se agbeyewo won a ma wo pe ki gangan le ni ti seri to je pe o lapara wa raalu ki kan bi nbere yi se le so abado fi kan to je pe to lapa baba raalu to je pe o ti lede latowo legbimo so fi pinle kwara boya eto wa nbe yi ni abi ti o ti pari ni te pe to je laarun odun meje te pe ah abado fin yi won se laye SYD be ni pe ka lo ni a se janfani e to je as billion executive billo to je pa won sun ege lo ronu e to lede
1: eh ibere te bere olohun jo da fun yin

0: guesses. Now, nigba ti ijoba yi debe. Tori ti ijoba ba fe lo siwaju. Tori po ti le foundation gidi to ti le kale ni. Ijoba yi ti le yato si po le foundation. O ti build lori foundation to je pe ikan ta need nisi. Na ni ka ma lo waju, ka ma lo eyin mo. Taba so nipa eto eko, nipa eto lera. Iwaju loku ta ma lo. Tori pa won ti won lo, ti won ko le lera, ti won lana, ta si joba lana. Ikan ti won fi ilera se. A ni pada, a ni gbadura ko so mo kwa ti o gbadura ka pada sibe mo. Eto eko gege mo so nbere, a ni gbadura ka pada sibe mo. Infrastructure te delu igbaye gbadu araalu a ni gbadu aka pada sibe seyin mo eto omi sinu le kokan ti o ti yato si pe a n fi tanki lo ja omi fawon araalu a le pada si a lo a n fi a n ko date pe joba won wa fi tanki ja omi fun yin a ni pada sibe mo now ngba ta wa ni waju la nlo trajectory ti agbese le bayi eje ki fikire kase example fun yin te ba mu eja ninu omi te ba gbe sori lele ti o so mi te wa mu eja keke wa fohun sinu omi ke wa ni eyin mejeji destination yin ibe yen ni o eja to wa lori lele ti o sinu ninu omi ati to wa ninu omi gbogbo wa la mo yi ti o tete debi tin lo ijoba malam Abdulrahman Abdulrazak ti gbe ijoba wa si right trajectory won ti gbe si ona ti a fi debita nlo because government or governance is continuum won mo si lo ni titi koda awon mo ti won ti bi awon no wa si ijoba won mo kole nkan ti awon tana ti se now lori bere yin ni Kwara loni ijoba yi ti da ona toto
1: eje ka pada
0: eje ka pada mo nbo oro so aji mo fe so fun yin
1: ka mo mi fe
0: se beyin ti da ora bi mo ti da ora
1: mo fe je mo fe je ke so gbabe ni ko e ka pada si ka sa gbe yewo honorable Yakub Danlad ni ba mo pelu ogise won
0: ta ba pe yan ni ta ba pe yan ni asofin
1: ka wo ofin to je pe
0: ti jade ta ba pe yan lasofin ati executive bill ni ati legislative bill ni gbogbo en ta ba ti pe lasofin yanyan gbogbo ona ti eyan fi mo koju osuwon gege bi asofin ni honorable right honorable Yakub Danlad fi koju osuwon now gbogbo democracy yanyan lagbaye component meta na ti executive ba tin si dada o so pe legislative na si dada ni tori pe ti executive ba si dada ti legislative o ba kun dada won o ni
1: ta ba rubber stamp abi
0: ko si kan to nje rubber stamp ni bi ti lo si waju ba wa
1: comrade abu
0: fatai ibi ti o ba si lo si waju ni rubber stamp wa
1: comrade abu fatai
0: ni ijoba ta wa lo ni
1: so abadofin mo won pe ke so pe eyin dare yo mo lo ni e gbe nkan dani pe nkan dare yo mo lo ni nkan to ni kimi ni o ka ni nkan te gbe dani to pe o je awon to ri won pe to je pe won je akose mo se dare yo mo lo ni o je nkan kin ti nkan se pe
0: won je ite ikan tan pe da yi e ma gbo ikan tan pe da yi
1: o du ka bi o lo o du ka
0: e ko ja pe won
1: e je mo lo ni won so pe o da won to ri won pe
0: o je mo lo ni to mo to ni fe lo ni to si fe ki lo ni ni lo si waju ati para
1: o tu wa ni to je ko o won tu wa pe kan mo nkan tan se ai be ko ni mo so pe ko di pe e so yi pe ah syd yi a fe gbe dani kun lo kan e ti sagbe jero pe ah ka yo oselu ko nbe kin ti e ko wo eni gangan na se ipinle Kwara ke o ti se abi mo paro ni pe ehe ke ka lo sibi oro abadofin
0: no
1: je pe ah o ti se speaker o ko mejo lo lo yi ki lo ti abadofin so pe lo ta abadofin to se yi a le re pa ara ilu be ti mo bi ni e ma pe bere segbe kan
0: no ko si pipe nbe
1: e ka dai
0: ti won ba fi yan je speaker ko se pe ka wa so pe abadofin o ti o ba passi la fi measure progress ko se won se be tori pe ko iso fin nikan lo lo se nbe oversight functions si wa nbe ta ba fe pass project this year bi won fe pass

0: ofin koda ko je executive bill se eni ti se progressive ti o ni fe ilo siwaju ilu se to ba wa gbe executive bill ti o mu lu lo siwaju abi ti o strengthen institution mo nbo ko wa ni rara o tori pe mo sa fe kan mo pe mi o mo le mo emi na fe kan mo so pe mo ni abado fi kan o ko wa gbe yi to je executive bill tori pe yes this is a bill to je pe yo mu lo siwaju balu mo nbo in so pa won lo ni legislative contribution ko ti esi majority bill boyo je executive ni boyo je legislative ni to ba ti je ki ilu mo ni lo siwaju bi kwara se ni lo siwaju emi oro boyo ni di ka mo bere pe ewo gege ni
1: e ti speak as e tori pe bi eni suru
0: mo nbo
1: eni suru comrade eni suru be ti mo bi yi worun eni le fe ma kesegbe kan now ta ba so achievement in house as assembly Kwara state both last the previous one and this one tama sa seyori won a ma lu a ma ni speaker olo dade won se pe kini yi ma bi bere pe ilegbimo asofin ipinle Kwara bayi e to pare ati to wa nbe yi se speaker ti je abenu gan won abade won ti file lo ti je pe abade fi lo to eyin gan ya gbere wo ah abade to won se yi ni ilu eri pare lara ilu e to ta fe sagbele won speaker bayi a ma sagbele won won based on what has done before pe ni se gomi lo to ma bi pe abade fun ere kon ti won si se te pe ah ilegbimo asofin labidan ladi o no se nkan bayi to je pe araalu mi gan mo pe awon araalu won ni pare lara won mo bi ni
0: nigba te bere yen leka e tin bere ba o ti te ni erin bayi
1: eh down now
0: just because ikan ti oju ta en fin wo o yato so
1: e wa meyo kan sin
0: mo nbo ni to ba fe to ba yan ni speaker ise re o se ko so pe dede o emi o tori pe mo fe gbe bill wa si house of assembly personally ki en so do fin na fi se speaker o tori pe a iye kan jara re ni to ba komo pelu ofin abi bill to pada wa di ofin but speaker ti o je candidate wa competency re ile as igbimo asofin gangan ten so yi lo je card kokan wa balẹ si pe ngba to ti se dada nbi ta ti ni problem
1: ti what about
0: based on your legislative record
1: based on lawmaking
0: no based on his legislative record
1: e so ro kan le kan e fe je ka da pada sibe e ta fe se gbele won order of dollar dubai awo nkan meta any oversight function budget passing and the budgeting process ati lawmaking lawmaking by you that you pay abako kan ere ko mu ka dubai pe ah ale so bai pe eni yi se bai e ka oversight function bi pe kan ma mogu social kan to lato gbimo lase awon kan minu bi pe and now asofin ta pe ni that the conscience of the masses awon ni ale pele ro kan wa bi pe tan ba nsin kan bayi awon ma so fun akun e ma se ba faralu sugbon oversight function won aya won sakan se je pe ijoba ipinle Kwara nse be ba bi a ma ni fe ke ma bi ru yin fe ma bi yin episode na wa e de mo pa joba e de gbe speaker dani e pe ni pinle Kwara e pe a n sa won sa kan se to je pe owo ilu la fi nse ta won ara ilu o mo a e ba won fi nse now kani ara for side function awon house ni kani lo to won si ilu se won ni ah o ye ka won ara o le mo pe speak kini bayi a lo to o a pe ani budget bi o wa ni budget o iye bayi won na mi fin lapere meji revenue house te ba wo bayi takun fi lele pe tan na le lori ni e ko le wo so kan si ya rugbogba kan Remi Tinubu hospital awon eyan me te fi na be a le na so te pe awon lo ye ko je ijanu fugun malase
0: ti mo ba so fin pa awon ti won gba ni teacher lana atopolopo awon tan ko lana won kojo sun wa awon te gbe wa tan so oro yi mo mo won won si represent ara ilu o won represent ara won ni bawo le yo se ni joba to ni democratic to je democratically elected government se tan ba fe pass budget ko ni gbawaju house of assembly koja mo bere lowo yin
1: ibere temi bi comrade
0: abofata mo lo bi te
1: yen ni pe kanilo to o gba true processing normal and normal masses oriented processing koja
0: o je ka me to npe ni masses oriented process
1: se pe awon ara lu won mo ipe iye ba
0: awon ara lu awon pd awon ti won wa to an paro fa awon ya ba ara lu gangan because te ba fe se mo mo gbo ko to pass budget won mo se hearing won mo npe gbogbo awon ministries
1: kan wa so itan fe na
0: kan wa so pe okay ni odun bayi o mo nbo o odun bayi o iye bayi la fe na o nkan ta si fe fi se ni o kere ju bo te je pe mi se appointee joba mo ti tele oga mi kan lo bi e mi ja do meta
1: oga yin na oga yin
0: ti o di ibikamu ninu joba yi
1: tani no
0: now ngba ti mo tele won debe mo nbo nigba ti mo tele won debe mo ri bi won se nbere bere lowo won o je kokan mi balẹ pe ah ola kwara o wa secured because gbogbo toro kobo ti nlo bi kokan na nbere lowo won now ti joba ba ti awon te so yi tan wa se reto yi tan so pe awon o moye ti won fi se kini kan awon o moye ta fi se kini kan budget ti a pass ni 2024 2025 2026 bo budget ta pass yi o gba waju house of assembly koja house of assembly si ri pe yes these are the masses oriented budgets ti o mu lo si waju ba wa won si pass here ta ba wa ni pe awon fe wa di ye ti ijoba na lori project kokan these are the people te gbe wa okay only process nigba ti ijoba yi sese de be awon kan ni freedom of information bill awon fe ni just because awon opposition aba won ti won believe pe o di gba ta ba gbe ijoba kan subuka to de be won sponsor won ko yi se dandan ni ki ijoba se nkan ti eyin bi eyin melo kan fe as a guest nkan ta ra lu fe ijoba wa ni okay te ba ni pe iru eyi le yin fe we have a better option def ma ni access si information ijoba wa gbe better option kale yato si malicious option ta won fe now eh ke yi bere lo won gege bi oniweru yin ipe gbogbo option te fi mo iye ti won na si ibi bayi melo nu won le ti tele
1: comrade Abdulmajid Fatah ibi te moro lo ye ati ma debe na e ka saju mi debe ni mo so fun yin pe o sa won sa kan se to je pe ni pile kwara pe wa wo ni to je pe o je wa ara ilu yen ni pe laye di oni yi ta ni jo te kun na ko yawo ni mo so pe therefore ke bayi mo so pe elo ni won na si coastal road lati ilu Calabasas ilu Eko lai lo si ile sa re ti ma te soju takun ma ri pa na ra ni o we call e governance na se bayi sugbon ni pele kwara mo fun sa kan se meji revenue house bola me bra olori ti mi bi hospital ni bayi itakun kan ko gbe jade na e para se kan lo sori oro foi art ke ta o yan kan mi nu ni wi pe eti won se ipinle kwara o ni abala kan be abala kin ka fit gbo yin section 31 section 1 ati 2 section 1 so yi pe gomina ni o ni ase lati ka ko bayi ka fe beri gomina le a so
0: no lase ati approve
1: lati da yin lo section 2 31 section 2 yen na o so yi pe ti gomino ba fun mi gan pe won da mi lohun gan ko ma fi gomina se be awon asofin ti SID n dari awon ni won se nkan bayi egbe awon gbojo MBA won be na to igbese yi yen ni pe o mi so position MBA ni pe le kwara be na to igbese yi pe asakoya akoya a se akoba fun akoyawo won so pe awon pile kwara na adun won na wi pe awon ta won dibo yan gege bi asofin na won se nkan bayi
0: gege bi olori ta ba fi ejo lori to sin se ijoba pelu iberu olohun se gbogbo gba la yan mo so pe nkan te yan se dan nigba te ba se nkan to dan nisin ti won ti ri result re but won mo pe o le mo ye won pe nkan to da le se ni bere but eyin tolorun fi sasiwaju to ba ya won a pada mo ni igba ti won si kokko se nkan bayi o akoko benu atelu but nisin awan dupe fọlọrun pe nkan to se yi o je ki won concentrate lori ijoba ko fun awon ti won ma lo propaganda ni access lati ma lo nkan ti joba ba nse ndada bi mo se n ba yin soro ni sin ibere te ke bere ko le bere
2: kilode
0: olure mi tinubu hospital te so yi nkan te ke so ni pe amo bi tan fi be yen se lana amo bi tan so da loni nkan ti won fi be yen se lana ni bi ti won tin ko awon iyawo ile arugbo atawon iya ta tin ko won soju kan ti won tin de popo fun won mo nbo o ta tin wa fun won ni wasu wasu abi apoko kan ati eba now seyin le gba olohun ni jo sele si yin o ko ni sele se mi o ki iyawo yin wa gbera abi iya agbalagba ni dile eyan ko wa lohun lo be won abi ko je omo ge opolopo awon mo ta bi sibe nisin bi mo se n ba yin soro yi awon na wa ni so lo awon lo poju no supporter PDP awon mo tan bi sibe yen ni o awon ni le yen ni ona ta
2: on bi mo sibe
0: won e ma dura awon tan ba tan ba awon sun be tan bi mo sibe ni tan bi lona ito awon mo yi le ri ara awon na gba si teacher ti mo so fun yin o awon ni e ri tan post kan si nkan ti mo lo si waju ba kwara ni social media e wa ri tan mo se pe won wa mo kokoko kuko oyibo tan fi se pe ge mo pe a wo gan lo ko ma se pe le are abi ko ma se pe lawon ti won bi o because ona ta gba bi o nile awon saraki
2: now
0: te ba fun e le e ma gba ta ba fun yan loyun ni ile ti an so yi awon mo tan fun loyun te won fa won ya won loyun be bi mo se n ba yin so awon mo won na ti de awon mo tan te phone awon mo won na ma attack yin tan ma se pe pe ijo te ba se kan to favor won won ni se pele yin amo jo te ba se ile ile ta wa so yi te ti ba won ya won sun ni ijoba ta wa nbe yi ti wa nko e lo gbogbo koda ti ejo ta je ko je ni ti o ni fe kwara to ba de bi hospital ti governor Abraham Abdulrazak nko sibe
2: yo ka je ku kale
0: yo sadua fun governor Abraham Abdulrazak pe nkan te fo wa se nkan te ta fe kan fo wa se lana le fo wa se loni
2: ṣugbọn awọn aradan abere pe e se nkan looto ṣugbọn elo le fi se
0: awọn aradu wo
2: aradu obere pe le won fi se
0: awọn nle ni mo bere lo
2: awọn aradu obere pe le won fi se
0: awọn mo bo awọn aradu wo sawọn aradu to ni lo te ni fe lo si waju te se foju ri
2: iyen ni
0: pe abawọn tan so pa awọn fe fi ro gbajọba
2: iyen ni pe
0: iya to wa nu mejeji
2: bayi awọn to n pe fun pe elo won fi se revenue house elo won fi se
0: awọn te gbe wa se ri
2: eni eni suru eni suru
0: ti won bere bere te bere
2: eni suru
0: awọn ti
2: eni suru eni suru comrade nipele kwara awọn to n bere pe le won fi se sa kan se ton fe mo gbugbe bayi pdp won te le so bayi
0: awọn ti won bere
2: pe
0: assessment mi lori awọn to n bere re awọn te ko wa bi ti won fe fi ro gbajo
2: awon ara lo bere fun
0: ah ara lu mo process ta fi nawo joba won ni problem won o kan o doubt lo
2: mo da da ma da da ai so gba kan so pe e je akose mo se oniroyin
0: be
2: ah mo fe je ke so ke bi oniroyin ni se oru se ju bayi abadofin to lede labe isakoso syd legun asofin yen fyi ati yi pe gomina nikan lo nase lati bu owo lu ebe ta ba bere ati pe ton ba se bu owo lu gan o pe ko won da si kan fun won sile na ni e be ni royin e gba ko se ko ba fun ijoba ti wa ti wa
0: ti
2: abala ti mo ta kale
0: kan yin gbogbo awon ta representer yan lati constituency kokan
2: emi
0: bi ka le represent
2: wa comrade abadi gege bi ni royin
0: bi ka le represent wa gege bi democratic kali elected house of assembly members won lo gbenu mi soro won lo gbenu yin soro nbe ni ta ba wa joko pelu executive pe okay won pada bere lo wa pe bawo la se se joba o process wo la lo ta fi se joba ta fi pada mo fi wa proud lojo ola ti executive ati awon wa sofin ba jo joko pe method yi lo wa okay fun wa ta fi ri joba se ta si fi ri result ta ra lo fi ni lo si waju
2: gẹgẹ bi oniroyin mi so lo se
0: gẹgẹ bi oniroyin
2: ki mo fe gba pe asakoyawo ase akoba fun akoyawo nu
0: nkan ti mo fi le so pe o le sakoba
2: gẹgẹ bi oniroyin
0: nkan ti mo fi le so pe o le sakoba fun ohun ni pe ki process te so yi ma si nbe
2: pe ki gomina pe ki pe gomina o se buwo lu yi pe gomina
0: governor
2: bi gomina gan te ba da yin lo gan labe ofin gan kan fi won sile be na
0: governor ni awon buwo lu te ba ti
2: be ba buwo lu
0: di melo ti
2: session 2
0: e ma gbo
2: sorry that you want to tune yen oni tan ba bu wall tan ba bu wall labi ofin ele ku afara yin tan ba bu wall fun ara won pe kan fun won sile na ni
0: ti ara luba ti e da bere information ti governor buwolu
2: eh
0: is part of democratic democratic process
2: se ma buwolu nko
0: se gbogbo nkan ti e melo nu won la gbe de be ti wa ti buwolu
2: ah e je ka re ko aje yi n fe ka pada wa si agbogbo ipinle okwara nigba kan ri sansol mustafa e twa lodo won gba kan ri aibe ko ni
0: be
2: sugbon ni bayi e ti ko ni eyin won sugbon ah ibodun to nbo ni anigbogbo ipinle Kwara Sole Mustafa tora kilo re an ko so pe ah looto sino to yato na ni o yato ni ko si ready se ro pe gomina le na Sole Mustafa pelu awon yan pa bayi ibere yi e kan dimu leyin ko age face ara lele kan si mo kin yin pe e ku ikale
3: ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
4: Monomin Plus. Fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi iwadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni Monomin Plus ileise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele nibe ka pogun oyinbo lo se

0: si eh soro to da ebu wo ni a wa aye yen wo ta lo be ebu ohun da nbo lo ti wa bo lo ti to so ni we ti nu aye se ta ba soro won ye wo elomi soro laye lo ni won si ti soke won pe lori ibu o tu wi ku inu
1: won ti ti fi le pe se se ohun na ni ejo ma so bi ti ma so na
0: nu ti ma so na inte le so eyin adabi ya be ba gbo ti won ba so tan agbelero eyin wa gbe tira jade e ma jo le bu no e ma jo le gbe ni won e won ti won so
1: ah e kan sa e sa laye ni
0: so ni e wo lo wo nu tira afa bayi e wo ti won so
1: e
0: wa sa laye ni e mo pe ebu e mo bu afa
1: ati ataye daye la ati re ni ti un baba bi ti n pe olomo jo bi won mo
0: ataye baye tun ni
1: eh me mo pe en to baba to bi yo ni olomo jo bi
0: olomo jo bi won mo
1: adu ati si igba
0: ni lo to o bi won ni amo olomo jo bi won mo
1: be ni be ni nkan akoko
0: le mo mo si baba
1: nkan akoko eni okoko hewu laye
0: eh
1: ipe ka are u le ri eyan ana ibrahima
0: alayhi salatu wassalam
1: kadabe ana ibrahima
0: la koko
1: abi ko ka salejo ana ibrahima
0: ni
1: to be ni nkan akoko mo lo be ile kewu ti ka gbe deck ti ka le bayi
0: be ni
1: kewu sakofa
0: eh
1: ni ka pe ali bata sa ti se alefu bata sa gimo
0: wa olon ba ke gugu
1: okay to se se wa gbe yun wa ti won tori ele loko eni akoko
0: ti won wa ngbe to ko ba le ya won omo o
1: eh
0: cup ni
1: won
0: wa da ko esi sale
1: be be ni
0: erin ni won da ko esi sale gbogbo ti won ko won ni won wa ri photo e pe ta ba ri won mo pe ah feel ni erin ni
1: eni o gbe kale afa gba se itaju ladabi ni eni o fi haye alaji agba ni
2: ayo ashe
1: leyin afa alaji agba eleke ta ni oku ti pa won awon lagaja na wa se bayi awon na wa se bayi
2: asbu allah
1: leyin afa agba sheke ta ju ladabi
0: e ko ta bale
1: alaji agba tolo e mo se gba gbe igbada won kale afa agba lo gbe kale bayi ta are ni to ni
0: afa mo kan ju mo biyin loro pe ta alaji agba
1: emi o mo pe ti nsoro
0: e ti nsoro
1: emi o mo
0: nsoro
1: emi o mo pe ti nsoro
0: din soro 100 years
2: Allahu ta'ala
0: ogun odun
1: ah
2: hakaza
0: la so du mewa awa da dia awa lagbada ti ko yan gan ni jo
1: be
0: yan gan ijo re ni ma jo albarika ni ma wa
1: asire ni asi oju eri alaji agba ma
0: 100 years
1: asi ma o
0: e ko dada o ke abi e wa papo lo a fi 100 oju eri alaji agba oto nto da le kewule
1: 1926 won ti pile
0: 1926
1: ile kewu
0: ile kewu ti bere
1: eh lo wa o wa pe ogorun odun
0: o wa po ogorun odun loni
1: eh ah ke se po
0: jo e se ri o en te wa npe
1: ojo ri ala
0: e po jo ri won
1: ah papo won papo nbo mi iyan le papo nbo mi ko ba fi to ha
0: ko ba fi to ha
1: ko fi to se nkan amọ ti awon eh eh amọ ta la ye agba won kaluku na mo pe won papo amọ na mo
2: Allahu ta'ala
1: wa papo nbo mi o
0: baba de ki mala mi mo ki bubo baba sarabo ajara aki bubo
1: eku odun
0: bo su agba
1: aso opolopo re
2: sheikhana safi kama la jaddara tadrisa
1: toba nani
2: lifaqafati jamala
1: Allahu akbar kabira
0: alekun alabi ara gbogbo wa baba se mba baba la jagba toni ashay mustafa muhammad kamaluddin habibullah musa al adabi e ma wa pelu dunu e ma wa pelu fokan bale eto ri daru ma yin lowo ori ire kan ni ma so gangan eyan eleyi so gangan yin olojo mi o tun de lo mi o tun de jo ngba se nbe nbe
1: ngba ta le obo olova olova se dun dada fun baba awon na to wa lo white white
0: o gbo ba re ni oba
1: ni wa we la wa ni white baba to wa wo bata white
0: ale gbon to ba lo rin wi ni
1: eda ko je ngbo
0: won ni tijo akoko ta akoko lo won ni ah baba tun ku wa laarin yin bayi awa yin ni baba tun wa lo sun
1: ta
0: baba tun se nkan atun wa laarin
1: emi wa bale si
0: emi wa bale si
1: ko la baba sun te ba wole ewu ni baba
0: ewu ni baba
1: ati mo pe yin
0: illallah
1: won tun pa wi ti wi jo ra le
0: na be yan ba fe ri be yan ba ti lo fe ri lu bombu ile afa alimi segesege ni omo se ti
1: bo ipile gbogbo
0: do ba le me ko mo yi
1: ipile gbogbo ntan wi na nu afa alimi
0: Olorun o ma je le oba lorin o daru lai
1: amen amen
0: afa islam
1: naam
0: kin kewu die ke to wa soro
1: okay to kewu die bismillah
0: qad mata ulama'un tadma'u al'ayn li firaqihim awon afan lalla kan ti lo to se pe oju ndami fun oyin ya to ya wa ta ri won mo wa yazanu la qalbu

0: le ago ya bi him okan wa banu je fa isin won mo
1: allah akbar
0: laarin wa minhum enu awon afa ti won lo tudun dami Sheikh Kamaluddin Habibullah al-Adbi
1: enu
0: won baba wa na jagba wa olorun firijin wa ba tin da ko ibai
1: kafilal baraka
0: kafilal baraka nan allahumma zid afwaka li sheikhina afa olam olorun alekun yonu re alekun abojukuro re ba sifa afa wa gba
2: amin
0: ata afa gba fi kamalina uswatun hasana ben ba mu wala jaga bayi ariko se risin be lara baba
1: ariko se daada
0: ariko se daada
1: ki ke u fi wu yan ke
0: ke u fi wu yan ke ti ja afa fi wu yan
1: ti yan fi raye lo
0: ti yan fi raye lo li anna al kamala min abrori talamiz al khair li shaykhihi tori pe baba wa laji agba ha inu awon omo re omo keure omo keu daada ni won fa fa won
1: baba ni mo lawon asiwaju ro afa agba o
0: ha
1: won mo lawon asiwaju emi na mo kere
0: emi mo ti kere ju laarin won ama gbogbo wa lọlọrun wa fun la barika baba so be gbogbo won ni won la barika
1: baba ma da ko won
0: baba wa ko diyar ilmin ona ibe la lọwo
1: be ni ba tun lo be
0: eri oni wasayyada bituka ki kona ti won ko won kon tori jagijagan won kon tori ke ma bu awon eyan ke won kon tori ke wa keko te ma fi sasa won ko ekeko ekeko ke si ni farabale eko je ke si ma ba ti soro waju agbalagba
1: eko e si gbagbo awon afa te ba pade
0: eko e si gbagbo awon afa te ba pade baba afa yin ni won baba so lenu bayi ta si nbe nbe to fasaida bil ilmi hatta sara takiyan baba di mima won se rile pelu mima se ti won fu wa di oluberu olohun ti baba fi do oluberu olohun sa fa wa nbo wa bi takwa sara waliyan pelu paya olohun iberu olohun igba jene jene fo olohun baba wa di kini won di waliye olohun
1: to sumo olohun
0: o sumo olohun fa wa habahu allah kull fanni bo le wa gbe ke ugba te gba la jagba omo nbo le fe gbe ke ugba te gba la jagba omo wa wahaba al ilahu waliyahu sawtan jaliyan olon wa tun wa mu oni ohun la ilaha illa allah
1: muti lam ola am baba ni ohun
0: aba ohun to gbo karakara
1: won le yi ta wa gbo ohun ni ah ta mo le nbuye baba baba
0: oni ohun wa se gba so fun wa moto won ni ah e te yi de ba nu ohun o to o ku de o baba ni ohun
1: oni gba fi won keke
0: awon
1: gba lo mo ti gbo ohun ri
0: olon wa ki alaji agba obinrin adabi ya okunrin adabi ya kodo ololufe adabi ya e to se pe ile ma wa afi ara la jagba gbogbo wa pata asoriri lara won
2: amen
0: afa waslam
1: naam
0: wa hadha sawtu min shaykhina taj al adab babban waliyilla ohun ta nwa nbin royan la jagba yi nbolo ti bere latodo alfa agba ni
1: atodo
0: afa agba lo ni nken sausu adabi ya
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: أدرى فاق بلوه يتوى فكأنما أنت النبي محمد أبا لا جابا أبا دا بيقوي أبين جان لنبي ني
2: فكأنما أنت النبي محمد فكأنما أنصارك الأنصار
1: إلي مين أجو فيديو نا
0: إلي مين كنا
1: موسيقى إبا نفك أنما أنت النبي محمد
0: إبا
1: أقول أولي وكيا أوسي دبي إبا أبا النبي الله
0: أما
1: إبسي بابا
0: إبا
1: وان في تري وان في تري تنبي
0: كاري كباري
1: بلere بلere لبينا نينو ليني لا دوبو نو wasi ajo firo na bayi
0: wasi wajo na muru
1: I
0: ma ri be loto
1: olorun je wojo firo na olorun
0: je ajo gugun kan bawo afa waslam
1: naam
0: fa hadha al hadith tadulluhu e wa ri toka lori oro fa ka anna mata wi
1: ori
0: e wa wo toka lori e wa gbon ta nabi wi
1: sallallahu
0: alaihi wasallam qala rasulullah ila ashabi sallallahu
1: alaihi wasallam
0: arabi so fa won ashabi e awon ma kewu e olorun ba ke ba wa ge oni ala ukhbirukum bi ashbahikum bi se ke fun yin niro pelu eyin te ba jo mi
1: anabi tun so ru e kale
0: pelu eyin te ba jo mi
1: e ma kewulo
0: ke ma kewulo qalu bala ya rasulullah woni beni wo jisi olohun je agbo qala ashbahukum bi awon to jo mi nu yin mali tamat fi thamaniya khilal en ta ba wonu ara re ta wari meje joy awari lare man kana ahsanukum khuluqan man kana
1: ahsanukum khuluqan
0: ene ba wuta ah ware matao
1: ah
0: ware matao
1: inyani
0: inyani baba ni wa
2: akanna
0: Elegeji ohun le to se pe ah papa o tobi lo ni to se pe o ni farada se baba o ni farada won ti le won loko to na baba o so po lohun ni je oda fun
1: won pada se sada lo na be na won ah ah ibi ati fe dide njo si na
0: eh ma se amo ko lawa ko lawa
1: ji aga amo gbogbo nti won ni amo tan tori ele wa loko lawa na won maran na wan se yi
0: baba waslam am be nu oko pe lohun la ji aga
1: won bo se dada fun
0: mezi 5555
1: be ni
0: am bo lati wa si yun wa si aga yi mo ba ra pala won oko mo joko laarin baba wa liyo wa lo mba ke won awon wele gele kun baba la je gba emi wa wa laarin mo wa ora ka so so bayi e se e wo se gba bo se bayi ta wa wo galobu ti mo fe subu e pe la won la je gba wa feyin ti mo ah afa kun la order bayi
1: baba laanu
0: won ki tun feyin ti ah yin wa fi egbe yin fi eji ka kan won ah mo sa joko
1: te ba fi eji ka ke lemi to ba fo yen ni eti odo driver le yo ti bare
0: eh ni enomi
1: ah
0: won bi yalla yanu lan
1: ibi won ti binu to ba din ke wo ti olo kan lohun
0: ti olo kan lohun ni baba
1: suru baba o de be pe ah dede ta do yi
0: ah ni ko nbe
1: ah ni ko nbe
0: wa ahsanakum afwan ta tun wa rinu yin to da be imo moju ko bi baba tin bu yin ni san soro nisin
1: atan
0: ben o ti pari
1: ah ah nbo lo ko si lati mo ta tin reti re
0: a se wan wo
1: ah ah o ti se se be
0: barakallahu
1: ah ona no tu janasi fa fa re lale ona
0: janasi fa fa re lale
1: no kalal baraka
0: inu enina
1: wa inu enina inu enina inu re wa do pe eh ba ko ta kokon won ko gbe lo na we ba mo si eye lo
0: ah ah
1: ama
0: ijo na
1: ko to ko ju saju meji lo baba ah gbogbo ta si wiun na ona no se wala fa fa re lale na
0: ona se wala fa fa re lale
1: won kalal baraka
0: oya
1: eru olodun ba njo
0: ah won wa finance won wa ni dauda nu wa
1: nde o ke o ke nta fe ko ke la te kan ta tete ri onanu
0: ri onanu ni ah olodun pa nke ala ji agba
1: elomi ari eyan lo di yeye re
2: ah ila ila nabi muhammad
1: olodun ba ke baba
2: ka annama ansaruka la ansar
0: afa we wa islam
1: olodun pelu
0: mo wa fun yin ni iseju mewa ka la na ji agba
1: Allahu akbar kabira aleku ki
0: olohun aye fe gbo
1: awon
0: da bi aye fe gbo
1: aleku ki olohun
0: aleku an olohun
1: yo mo boji
0: se lo ba lo ni won fe gbo ile gbo balogun mere ni won fe gbo
1: ki olohun
0: ile awon da boji se le muhammad ala aji agba
1: ti won ti mo tele
0: ti won ti mo tele won
1: ti wa be ti won ti wa ma
0: eh
1: innal kamala yuhibbu maula
0: maulahu
2: innal kamala
1: olohun lo ni fe baba
2: yuhibbu
1: baba na wa ni fe olohun
2: maula
0: inna
2: lika ma la yuhibbu maula
1: akoko te ba fe ma won leje agba ni pe gbogbo nteyan oba si lo ni aniyan to da
0: e ma so loyin ni da si o
1: an baba ni aniyan to mo salamatu sodiri nbe fa won leje agba inti baba ba wi laarin eyan nta ni won wi nule nti baba ba so laarin eyan ta o ni denu ile ko mo pe eyin wo le ku ta awon owo tonu ku si yun a baba wa leje gba won kokko se daada won bo latodo awon obi won
0: daada won bo latodo obi
1: won abi won ile ara agbaji iya ati baba olomosa ba wa ke won
0: amen amen
1: afa agba sheikh taju la dabi lori
0: rahimahullah
1: awon won ri awon alaje agba awon lo olohun fi alaje agba han won depo pa gbola ba ri pe baba wa afa agba dile ara agbaji ah ah wali yo olohun kan jade nu leyin won ebi
0: o
1: amon mo bi olohun seri ewa afa agba sheikh taju la dabi amon mo bi olohun gbogbo ti o ba je nu aye na olohun jo gbodo mi je
0: la ilaha illa dakun ma soro re lenu dakun
1: olohun fa gbe jo gbodo mi je baba si de ni ya ni baba olohun gbe o ko senu won pe won so won ni muhammad
0: muhammad
1: nkan mi o kun muhammad tokur
0: tokur
1: won so won ni muhammad baba n lugbe si aye bo wa ni kekere won na won baba
0: odo baba won
1: odo baba won ko dodo baba won ti kalu qur'ani
0: be ni
1: ko to di pe won tun wa lo si le baba ata
0: eyin nu le baba ata
3: ile bagbo to wa ri mi
0: gbogbo je n ba nbe olohun o se fun yin
1: ka fa gbo to wa ri mi mo de bi ti mo ke inabis namas sabilu mo de ogoju na ni ke lowo
0: ka fa gbo to wa ri mi
1: bayi ko si mo je ni odo wa awon afa gba baba won gbo iya gbo o wa di pe afa gba de ah yo mo wa temi la e mo tele mi la be kuta baba ni mo si tin ba won obi mi in tin ba won sise kekeke in ba won hun so
0: be ni
1: in si nde jakan lorun jakan okun le afa gba do ni
0: do ni
1: le la jagba
0: be
1: ni nde jakan
0: lorun baba wa salih
1: in si ko to baba ni ko to di ni ago merin role mo ti bu e wa
0: e tin je pe mo ti wa yo mewa
1: e mi pelu egbon mi aba ni emi pelu egbon mi nte n gbo lenu wa yi afa nbe nbe jona sheikh bukhari nbe nbe jona emi na nbe njoko baba gangan ni nwi fun ra won
0: so fun wa
1: emi ategbon mi a ti bu e wa boya yen ni daddy mi ri baba wa baba mi ri kada jagba
0: daddy na wa yi won ni daddy mi
1: ri won wa fe kin tele afa agba mama wa so pe ejo mo ba won lo oda allah akbar baba wa ri afa agba e mo wa le ni joke josu meta meta e mo pe be ti mo pe mo awon obi mi o mo wa tan mo pe kukuku pe sile emi no ri ba won so pe eni te ni mo ba lo yi mo pe mo
0: a mo in mo ri yin
1: baba ati yawa yo nda pe ka fogbo mo lo
0: allahu akbar
1: mo tele afa gba lo mo tele won lo sabe kuta ati gbogbo bi lonjo na ba afa gba ti keuni baba ni gbogbo nti mo lo nle keu ko ju odun meji ati nkan kan lo ko po odun meta tan koda ba afa agba tun ma wi fun mi ipe gbogbo ti mo ma foju si bi an ba se n ko awon yan kewu afa alaje gbele ma gbo e ma gbo won si da mi kon kewu
0: la ilaha illallah direct
1: o wa darin kan koda gbogbo ti o ba yi o emi na ni o ma wa gbe wa ba
0: la ilaha illallah
1: oro asi ke tu wa nbe nbe bo ba fe ri wa gbogbo to ba fe ri wa na lo mo ri wa
0: baba so
1: koda baba sinu aye mo
2: ya bari alwara
1: so pe ya hayu ya koju mo lo fi bere mo ti gbonu
2: ya
1: hayu
2: ya hayu
1: ya koju

0: Basima, Muhammad, Baba Feri mi afare, omo ri mi.
1: Inu oro asiri to di gbangba.
0: Baba na si wa gbe emi asi ma ri afare
1: mi,
0: tin ba fe ri,
1: tin ba fe ri won. Koda, iteyan fi lowo laye won fun mi.
0: O pe yi won na ni dan, ko se nkankan.
1: Won fun mi ti ra teyan fi lowo. Won fun mi e loju e kan lori ngbesi aye
0: bo ba wu o oni magic san ni afa
1: alaja gba
0: nkan kan
1: won ma wi ti e te wi won bo awon erin olodun e
0: won ma bo awon erin
1: olodun se won bu muhammad
0: won ba nabi na
1: eh
0: olodun gango on ka ka fara ladina ka e bu won bu na
1: be ni
0: hasadan eh afa ma boro lo
1: etiqueta to ba fe ri wa koda bi nkan kan o ba yi o ti o ba yi o si ti nkan kan ba yi o si to ba fi ro orisun o ri wa si ko
0: la ilaha illallah
1: ha alajagbe si eyan lasan
0: alhamdulillah iz lam yatini ajalin hatta araftu kama ladin zal adad
1: allahu akbar allahu akbar mi na dupe o mi na dupe o
0: gbo pada bi aye ori ni e mu lowo
1: ke se ko mo ti wa lo to kan laja mo to
0: ehn

0: Dabi. Eh, bawa kankan difari laye loni.
1: Beni.
0: Yo mo difari pe emi ati baba wa nule ta jo soro.
1: Beni.
0: Emi ri wi.
1: Emi na ri wi.
0: Ti o si enikankan be ju emi ati baba lo.
1: Emi ati baba ajoko bayi a jeun.
0: Eh, Allahu Akbar.
1: Baba ko ga gin je nbe.
0: Eh, emi je aje.
1: Baba Ola Kamal won je nbe.
0: Emi je aje ku baba.
1: Professor Ladosu won je nbe.
0: Baba jeun tan won gbe fun mi o ti je.
1: Ame mi mo je yi to se ku ko le mi mo labe.
0: Baba wa.
1: Odupe o.
0: Baba wa la je gbo o difari mo ba won lowo ri.
1: Odupe mo se.
0: O difari mo ba won ya photo ri.
1: O si ba ri mo jana si.
0: Ah, o difari mi gan jana si.
1: O difari mo wa si
0: wa. O se fa o difari mo se wa ti loju baba ti ese kan
1: mo. O difari mo ko bata won ba.
0: La ilaha illallah. Mo fe silekun father mi fa won la je agba. Awon eyan na tun fe ro mo baba ni ah. Ati ri o ya se bayi won si gbese won si wole father mi father je agbo wonu ile wa emeji ni 1994 won si koko wo before gba ye baba lo se wa si bi yawo mi o da buti buti ni buti ni buti ni
1: sasa awon mo to ninu
0: wo be ni
2: 1994
0: won to wo te gbe won gan
1: to mo rumiru gan
0: e ma wa yogi de ngba won fi won gan de de igba ti mo fe si yawo
1: out of to come la din is ala adami
0: ah lo won mo se o
1: out of to come
0: la din is ala ninu ile wa ile apa na ka segi e meji ni baba wo be won wo be nigba ti mama to bi father mi
1: everything yin tan
0: mama to bi father mi jo ti won ku baba wole won ba won de bi kobru
2: 1983
0: eh o tun wa di 1994 ti n gbe yawo baba tun wa wa emeji won tun wa wa
1: baba ti pe bari la mo se lo baba tun wa fe won fe yawo nnu le ti wa
0: Allahu Akbar
1: nnu le ana wa ni baba
0: egbon to bi baba mi baba won baba ni ore wa ti jonu won jo so re
1: ni baba wa daja gba
0: kan imamu guli eje imamu guli eje ri
1: olohun adupe o ta ti bari se o
0: won mama guli an ba ba nlo gbo wa si bante la mo wo ba won se kiri ti won to njo na
1: imamu guli ya
0: sheikh mahmud muhammad al awwal wọ́n ní bàǹtẹ́ làwọn ọwọ́ wọ́n ní bàbá dé bí irú ọmọ dá àwọn èrò ọwà tì wọ́n ní wọ́n mọ̀ wá pé àwọn tí máa ń darí bọ̀ èmi ti gbóhùn rẹ̀ èmi ń lọlé ẹlòmí ó sàtún máa wá lọ
1: èmi ti gbóhùn rẹ̀
0: èmi ti gbóhùn ṣé wàdùkàrí mi náà tún wáwí bẹ́ẹ̀ màmá tó bí màmá náà tún wáwí bẹ́ẹ̀ bàbá tó bí wọn ṣé wàdùkàrí mi náà tún wáwí baba ni aniyan to da lere gbogbo tan fe se
1: kawo na olorun la niyan
0: awon agbalagba ti baba ba nwaju won da won koja
1: eyin na ma da awon agbalagba koja
0: won o si soro won laburu
1: e ma soro awon agbalagba laburu
0: baba wa labidun mo dodo won baba wa gba ni bani
1: wa
0: laje gbe mo dodo won gbe wuti mo gbe wa ikisi kisi wa setani baba ni nti opada gba aye nanu
1: o si gba aye
0: ni lorin yi bi omo ba di pe ngba ti we de won a gbe omo seri aja pe ko mo kawe
1: beni beni
0: igba ti baba de ni pe a baba ni ru won ani ri won pojoba
1: ani ni won waju
0: ani lenu nbe
1: beni
0: nisi aye ti di pe be se ku tuba pelu oyinbo le mo se e si mo kewu la ruba wa baba ni ta ba fi kewu
1: baba fi we kun baba fi kewu ku e ka fi kun kewu
0: baba wa ani awon to wa da njo na e woye university e woye primary school e woye secondary school e woye ile kewu university university tun wa kun ti o siru re fe lomi
1: MKU
0: ohun tun nbe to je talafa ni pe alafa to ba kewu re dibi pe o da university ile ko si fe lomi mo eyi ti o ba wa ni se leya la jagba ni o mo je
1: ohun la fin pe adabiya ni eyin lagbada ti ko yan gan ni jo
0: to ri be ti ri hun gbogbo nkan akoko akoko leni ti mo gbe fun
1: o le nto lohun mo gbe fun
0: ama bad ta ma winu kewu o le ni oko wi nta ma pe amma ba
1: ole ni oko so laye
0: sayyidna daud aloko
1: wi
0: ta ma pe amma ba
1: kora mo nje la ko bo elomi nisin mo ni position le amma ba
0: amma ba
2: ya
0: ayuha nas ina ni pe gbogbo run ka koko be ba ni ke mo wa kan kan koko fun ala jagba ni lorin yi ati gbogbo agberiko ati gbogbo aye eti aye ma wi ni pe omo mi o lo le kewe le ofunfun
1: omo temi o yo lo le kewe le ofunfun
0: won tun win bi rally omo ileke to ri nti won ti mo wi lenu ko si ileke omi to da uniform njo na lohun ju ele ofunfun ta leja gba lo
1: Allahu akbar
0: leyin ni kaliku wa ya ti e wa wu ewu to ti po nisin
1: ewu ewu
0: ewu ti wa po bayi
1: ewu ya pa
0: ina ni pe ko de lo mi fi funfun o fi kan mi lati e na
1: be ni
0: o ti ye baba wa sa funfun letsa na to
1: lo mi polo gerin
0: olohun o tun wa njo mi wa kilo tala je agba fi lo funfun ninu ewu be ba de awon le laruba wa nti won lo na ni funfun
2: Allahu akbar
0: ara maka won pada je gba
2: ara
0: iya sudu ni bayin na ugeru lahi mi ni be ba se keta mi se won qabulu minan nas alu li fadil li qadi usidu awon to ti saju minu aye na won keta won na ngba tan ma mo gbe tede won ni ma won gbe kewu kewu e si lo kenu ku mbi fun ma pe kewu tokun bo e ke won kewu tokun bo nu e ja so fun ra wa kewu tele tokun bo na ni mo gbe alquran kale mo so alquran kale arabi yan na la nabi pe lo lo ba pe
3: arabi yan
0: o ni mo so alquran kale suratul yusuf ko ni o ni mo gbe kale arabi yan ede la ba gbogbo kewu kese de arabi kese de nigeria be ba nbo akagba awon kewu to kunbo no e to kunbo na kewu tele eyi ta wa ba nke lodo ti pe wala lalina
3: keril mangalo bi
0: oda pupo olo ti gbo olo ti gbo ede ti wa lo fa
3: lo fa
0: baba wa atun ko da lorba da se to lana ngba ta wa conference lati ko era lorba da ti se to in wa nsoro alaji agba in soro zumura in soro leke wada biya bi pomo kwara ni
3: la ilaha illallah
0: in da ko gugu awon alfa wa o tu wa si adua leyin na okan nu awon omo yin doctor suleiman aigoro
3: be
0: ba ri ohun de ri screen ten wo bayi e po mo lorba ni soro
3: ni soro lowo ni
0: conference tan se yi odun tan se yi lagbaye ni o gugu agbaye lo ti gba
3: olorun adupe
0: o olorun sunday wa nbo wa
3: olorun adupe o
0: ijo jima wa nbo
3: ma fi jona so baba oba lori lenu
0: ami ami ko ba se ni ro kal bariko si po nbe
3: olorun ma fi jona so baba oba lori
0: olorun ke se faari in tolorun se fun ala ndupe si
3: leyin ojima nu to
0: se ti ma nbo sokoto nbo
3: olorun naam eni baba wa sultan sokoto
0: won nbo
3: se ti ma
0: oba kanu na nbo
3: odo baba wa laji agba kan yin na
0: be ni
3: ah ah
0: olorun bo lon ti se
3: ni eyin adabi ya e ja dupe olorun o olorun
0: baba baba gomina o gbalejo
3: afili olowo asiki baba gomina ti o ja gbalejo gbogbo awon ti
0: nbo baba olorun gbalejo
3: maalam Abdulrahman Abdulrazak executive governor of Kwara state akin gugbo
0: won ni kilo kilo ti gugbo aye fi kun baba lo ba won ni to ngbo se pe nkan to gbe le ki se nkan ara re
3: ki se nkan ara re
0: nkan mo muslimi
3: nkan mo muslimi ni
0: e we ni o ti ri lara won lo kan ni
3: e to ti lo gba
0: ko de elomi so ri de ko le wi mo ko so ri lara baba
3: ko be ba si so fun pe o so ri yo be rara
0: o o na si mo
3: ni 19 kini bayi
0: no won lo kan ti pada winu yara pe awon okan le wi mo ni tori bi awon wa albarika baba la won lo
3: o so yara la ilaha illallah
0: gbogbo eni ti o wa dale kewu ti e lebi ti le kewu le ebi ti sakofa yi ko wa seyi ti ododo baba pe mi na fe se run ti e se yi baba wa yan mo pe e lo ba kun mi lowo baba lo kun won lowo ti won na se elomi ni goke afara tan ani awon ti goke kafaro to ja baba goke afara oja
3: won tun wa tun se pe e tun ma
0: to din won ko de ni kankan ko de ni

0: Diamond FM, Ade Ori Okin, ko jota ye kaye. Latinu yara iroyin Diamond 88.7 FM, Ilorin, iroyin, ekunrere.
1: Saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Ijoba apapo ile ye ti san ajele owo ajemonu awon oluko. Awon osise kan nile eko giga ijoba apapo ile yi. Ajo anesi ti kesi ile eko fasiti Maduna. Ko gbe ese kuro lori iya to fi nje awon akeko kan. Ile ise ologun ile ye ti so igbo aginju oyo ati ijo. Di buba tan ti se igbaradi nijoba bile orire. Ile eko mefa ti wo abala asekagba edeje tamo. Tengbe kale latowo ajo ijoba ipinle Kwara ton pa wole ni abele. Ni ile okere ife onu ti gbina ya ni ilu kan ni le Turkey bi adari ilu se takoso sinu egbe oselu are ile na. Ni daraya Siva ti jawele ife yin ti re darapo mo iko agba bolu kan ni ile Okongi bo se pe eni ogoji odun. Ekasan akiwa wipe aku awolenu se iroyin ekunrere lati kanida mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara Taiwo Adeyemi iroyin yen ka so fun yin pe elegbo wa ni oju itakun www.diamondfm.net ewo wa YouTube wa na Diamond 887 FM ekori number len si mi ranpe yi lekan si akiyin pe eku ikale
2: ta ni mola jo digbe ile yen lo da soju agbara
3: baba ta ni mola e ti gbagbe pe eni ni kile aye o da o ni kan kan ni yo jeri e be si ni ile aye o do fe ni kan soso e kuku mo pe
4: ijobo oni dawo duro lati ma dekun dida ile soju agbara to nfa ise lomi ya le agbara ya sobu ile riri ile didawo ati awon ijamba mi to le tete so ni di align ile lori e si mo ja gbagbe pe agbara ma gbe tomo di atagba lo e sa fun ile dida soju agbara
5: ile dida soju agbara ko dara kaye fo wa ara wa sera wa
6: oro imoro yin wa lati ile ise Diamond 88.7 FM

to gbinaya ni oju itakun ti toke egbe ohun ninu oro to filede lojoko xray loni salaye pe igbese ti won gbe ohun oni ko to wa fasiti ohun koyanjo oro na ni tibinu bi anesi international fi afikun re pe awon akeko oni won ni eto a ri fi woye won lede papa julo eto lati ko eko o se afikun re pe yata fi je won oni yo se akoba fun eto awon akeko toro kan wa yo awon omo ologun ojo ofurufu le ti salaye pe o se iranwo ojo ofurufu fun awon omo ologun nigba sa bo buba awon afurasi ajinigbe ni agbegbe ogbadigbo ni ipinle benue agbegbe lo pala laarin ipinle enugun ati ipinle benue arari oro iroyin ati alukoro fun eso ologun ojo ofurufu ohun ni olulese re nilu abuja eime ejo deme na ti jade to buwolu salaye loni pe igbese na oni won fi se egun eyin awon odaran leyin igba to se kolu si won latori ile ege bi osewe oni leyin igba hon oni awa oko ilese ologun ojo ofurufu ohun oni okoju pe nja nigba to ye bale amo o para bale ni alaafia ewe awon mo ologun le ti gba sa ko so gbogbo agbegbe to wa ninu igbo oba atijo ti ipinle oyo won so di buba igbara di won leyin igba ti won ti dola emi awon eyan ti won le ni ogoji to je akeko atoluko ti won ko nigbekun ijoba ibile orire ege bi o se fide mule adari awon mo ologun owo keje ni lese ologun orile nle yi ogagun awalu mamuda lo fide mule ke gbese na ni ale pe won gbe gidina won sese egun eyin awon odaran ati agenegbe to lo gbo ohun ebuba ogagun mamuda lo funide ni ananigba to nsoro pelu awon asoju ile ise royin ninu egbe awon akoroyin nile yi eka ti ipinle oyo ni olule ise omo ologun to wa ni odogbo ni joba bile akinyele ni ipinle oyo ege bo se wi olori eso ologun orile nile yi ogagun waidi suhaib lo bu wolu igbese na awon molebi awon odo to fe sin rulu ti won dole mi won kuro ni igbekun awon agenegbe ti fi aidinu won lede leyin igba ton dola emi awon eyan won fide e mule pe awon so obitibiti milionu naira gege bi wotu sile fun ajinegbe ohun kan to tu okun lorun awon eyan ohun eran si pe awon odo won to fe lo sin nilu oni awon osise ologun bi awon ologun orile sagod dss yi dola emi won ni ana awon amolebi ohun nigba ton soro papo pelu le sero yin kan fide mule pe awon ti fi owo toto milionu mefa sowo si awon ajinegbe ohun gege bi owo itusile ni ipinle kora ijoba ipinle ye ti kesi awon odo ati awon osise ijoba kan tera mo igbese kika iwe papa julo pe awon to ba ka iwe daada oni won gbese to ni se lori eto alaafia lawojo adele ololo osise ijoba ni ipinle kora olofun kasiti lo fohun lede ni ana nibi ayajo todun ta wa ye ti won tin soro lori kika iwe o kesi awon to kopa nibi eto hun ipari biribi ti kawe leko ni dagbasoke alaafia ati lati segun ipenija eto abo situ papa julo kesi awon ise ijoba kan pe won kawe dada won si wa imo si pelu afiko pe ilana ijoba lo yi pada won si nlo awon to ba ni oye lati se pelu ijoba nibamu pelu ilana ode oni sibe ni ipinle kwara ajo ijoba ipinle yi ton pa wole ni abele pelu ajosipo ile ise ijoba ipinle kwara to wa ni janu eto eko ati dagbasoke awon awujo ti pari abala kagba ye ta ni mo to ni se lori owo wori todun ta wa yi si se pe awon le mefa lo ti wo abala asikagba nigba to fi doro won mule adari oro royin fun ajo ijoba ipinle kora to pa wole ni abele fun mi lola oguntunbi sarase tu wolu lana pe ayeye idije tanimo ohun ohun gbe kale lati je ki awon eyan mo nipa ilana wori papa julo laarin awon ogowere abasekagba abala ajoba lo waye ni ana ojoru ojo keje osu kewa orun ta waye
àwọn ilé ẹ̀kọ́.

ra bi baba tin be ti o mo be tun nipa andupe pe okun fọlọhun eledua baba tin be ti o mo be tun nipa kapa lagbara lori gbogbo ntoda

ma dupe na ni Olorun Eledua ti won ba wa se ni gbogbo igba tori pe ohun nikan lo ni pa kapa lagbara lori gbogbo nto da le wi le se a le se le wi Olorun Eledua gangan awon na ni eh ri leyin Olorun atun fo Olorun leyin Olorun Olorun na tun ni

Akobi atun ti kaabo fun tuni ori nda mo kira wa sin gbogbo igba na ni pe Olorun tin ba wa se won so pa won ni se mo sugbon alaye oro ti en wa gbagbo nu oro Olorun ni pe e mo dupe a ndupe a ropo egba e ri e tun ba wa se to ku nbe a wa dupe fun gbogbo oga wa nibi ta wa yi ogbon imati oye Olorun gbowo yin bi agbada Olorun ni jo faya lai lai akobi ja dupe lowo ba se bi ba se o ba se kini ba la o la awa ndupe baba to ba tun ti yato o ma da gan gba si ni

o di ya ya ya nkan ya nkankan bi da wa yi ya were were na ni ama o di ba mu beyan candidate olorubode ba tun de aroro ko bi agogo esogun ara odi ogboluke atun ti dori ategun ga bi se wa ngbogbo gba eko olokun la keku ara agba asin na ni akobi ani mo le pa mo le kun mo le se bi n ba tun wa se mo le da je so tele mi sa mo le pa mo le kun mo le se mo le da je ba tun de gbolohun mesaya yin na ni atun ti lori ategun na ni eja ajo tele ra won ka lo akobi o ani be yan ba wa se be to si le da je ara won kan wogo yi won ki won won ni eku se ki se pe tori pe won sise ni won fe ki won sugbon rododo ti nbe lowo won ni won wo pe baba kian o ye kon fa wa na na o

0: awon kon be nbe to je pe ore akobi bi be nbe won ni awon duro lapa bi to tin je won duro lapa bi to tin je akobi won wa ma follow epo tin be latele won re bayi ti o bi so de bi owo gbon re bayi bi o ba ti wa so wa e ja bayi nu epo yi so agbe kun le ba ni la nbe na ni sugba in be nu opo eda ti o ni o se mi o ma mo se ni get out my friend so mo gbo na lo se abacha ore ni do ma la abacha re bayi baba la tuna a gbo yi o ani baba kan ba wa duro titi titi je ori ti won wo ran ki se pe n to n se yen lo se be wu won bo ba ye ko wo won to wo won bo ba ye ko soro to soro won wa sumo ah be ti pa te ko ida ah e ri ko da bo ti si asame egun e fun wa Neti to de akobi mo fe ko tun sun mi ko gbo bi wa si ati wa azu Ade mo le da pa mo le da kun mo le da si mo le da je Akobi o tele mi ma de fine ni fun pe o ti tele mi yan So wa ra won ta nso ro re ye Bobo wa je pe awon to mi toru anu ba nbe loju won. Akobi wo wa ni beru ba fe toro eran ni emu mi njanja egun wo ba ti beru la bomo. Eran sa awon eran oloto toro asame egun efun o. Ame ba sa awon eran yen e ko fun. Ade to ba se pa mo ta anu nbe loju won eni to lo won ba ni epo ti nbe ni gbohun ni. Eri eni o lanu loju yo wa ni e ba mu abo ebu obe fun eri so mo pe epo ye o se se ko be lani yo ti awo ko ma lado ti ara na ebu be fun o ki ti mo le lu fun na wa n to fa wa na sinu mo le la a ko bi mi ti mo lo leleyi Ah, eh, mo ko ma so mi loju loju fun ti toni ni. Se nu ba bi mo le ni ko lopo ba mu o ba hun. Emi na ni tun bo le o. A de to ba seku. To ba ga to gagara. A de to ba fe to se feregede. To ba wu o to koja adagbe. E to n tele mi akobi ani e mara gabu e ma dayade e ma mo odi to gajule lo so so n tele mi ani to ba ga to gaga ara to to ba fe feregede ton to wo koja agbigbe e mara gabu e ma dayade e ma ko odi to ga koja le fence la nson
1: haleluya lori tawa nibi ibanu je sa lori ota
0: eya ri oloju ona ori abumi nitori olohun ko wa ra ti vitori olohun si oni esa abumi mo be jeun ti baba fi fun eni obi ba pari omo mo ye bi ge haleluya ko se ori buruku ko waju mi abele sere ni obi mo be so wa se ni ole ori buruku to ba nda mo ka gi no ma toro o ka gi mi o lo ti ma fe anybody eh agobi alubara ti wo bu ni ninu won eni o ti sayeri nbe nbe alubara ti wo ri ni eni to ti toto seku si lowo nbe nu won ẹbùn mi jẹ́ nítorí ọlọ́run tí wọ́n rí ni ó ní ànítọ́ àníṣẹ́kù títún ráre lọ́dẹ̀dẹ̀ rẹ̀ nígbà kan rí gbogbo wọn náà kọ́ ni wọn ò ṣe rítọ́ látọwọ́ ṣe gbogbo wọn náà kọ́ ni wọ́n rágó ṣẹ́yẹn ti ní ẹbùn ń torí ọlọ́run fàníyàn ti ẹbùn èyàn lébi ń pa ṣé bi ọ̀pá ọ ṣàṣọ pé bi ń pa ọ ṣàti gbé tìjú tì ó ti wá tọrọ jẹ akobi afenu toro la nso la nperu won bukata to ni koja ti e ni o fi lo le toro koda bi won ba ni lo le toro lo fi je bi won ti rira re nbebe ni nbenu won ti won ti bebe koja bi ti wo bebe hun ri laye olorun ma ja gbenu sekitan oro ah yawo wa na di wa lori ategun ko foro la owo ro la wa nbe owo wa na ni mi ra data o eh awe ka wo ta ba ku wole eh owo ro la muhammed owo wa na ni mi ra data eni eleni awon alawo olojoguru ni nbe lori ategun pelu wa eh ese as if all the vessel anyway, I jorawa, I can get I can't read it. I got it in Tazia, voila. Ah, I got me. I learned only a moment or your long, those Babia Lade, what do ye? Four Bannon Tofu Maka Labuku. Four Bannon Tosa Palure, Muffer, or I say, yeah. And your mop for a once I wear woman lot yet, because it's Angie isn't bear of everyone, Abby. I'm a cabu, one kaya, one cado, tea, one caca, one labuku. On long book burned in Sibara, loading up on you for the Taja City. Book go on up on one people, Louis Yari. In Ben, want to show out to Chayeri, I like ya, yea. A long swag went where. Ena la vi so pe mo le daje Ena la vi ni to ba se sodo re to sengere mara gabo madayade mamodi to ga tori pe ile to da won gaju pete si gagara na mo nle njo kan ah pe ni to lowo ni ri se malawi o ah so pe ololo ra go ni o emi re ta jo joko ni oya wo okata arabi to wa ni je wa bi ogun o fura re lese kini nbe laarin to ri lo kan ati bi to wa kile ri ori o si nkankan bi o ti ni si nkankan mananu se ene ko gba aye gbosa yo de gba aye ko ni ku mo akaluku o pada lojo kan wo na wole olowo ye bi ye Isa nbe lorin nbe nbadan nbe lu bi teyin na ti ngbo mi lowo lowo ni wo be lode be ru oba ni bo ati wo be eyan ti ton be ile ti da oro ile si wa lori iduro sanpe won ti so la nbe ri won ti lu agbara nbe ri won ti lu epo nbe ri won ti nawo won ti se yi nbe ri ba mu lowo won ti nawo won ti se yi nbe ri Baba dari oja, katu wate siwaju.

0: Akobi eperin ti le olonje awon te ri to wa so mo odo yen Olorun gbo won ro pin ni ai ni se ri ko ai lona ri ko ai ri toju ara won se ri ko ama kadara gbo won dale tori po gbo won soke ki se po ma se Olorun gbo ogun ko ki sagbara bo se moyan to ko Olorun ni ki kadara o gbe lowo ta wa yi ni ewo na le fenu ore ara re so awon ti won ti tanje ti won ti tanje ti won ti tanje ti won ti tanje ri ko wa ri be fun wa awon sadua ko ri be eyin na o ni digbati amepo den se meta ni Olorun gbo eni tin se pe o mu ti e eni won se fun o ni sia pasa bai awa ka gbo pe won se pe re ri o ro mu eh ago ago mi de ti joko le oloje ti o se pe ri so so ran ti takari le oje njo re so ran ti ta eh to ya ma ta mu mu wa
1: o se baba na mu
0: ani kadara kadara lo gba won dale mi ma se ti yin ko ki so gba ki si sagbara e lo le mo be e ri bo ba set gere sodo yin to wo to bo le lodo yin e ri to wa kale regede lodo yin e ma ra gabo e ma da yade e ma mo odi to gajule lo so oro yen ye odi e die beye agbara ko loju oni e to wa nbe na ni pe opolopo eda ti won gbagbe ana oni o se bebe waju won iru won ni ma je toyota won tun wa wole pe bi npe nikan dey no ba le se be kiri bi se ya awa ka ko bagi bi gba te yan gbajo ka wa ma rolu awon epe gbogbo awon ti won so mo odo lodo yin yen ise ti won ran kadara ati yin lowo ni ise ti won ta won se ni ran kadara ati yin lowo bi be ba ko ko ra re jo oni won ma lo loni ki wo de ko da si kari ko da te dori awon ti o bo lo luwo a di o ko su wa ko ni won na lo le ku luwo won na lo lo awon ti o ko su e ma be mi na ni lo le ra su mi na ni ko wa won ran kadara yin lowo ni igba ti gba fa won na ri aye ti won na ti besuri o yiwo a ti gbo eni ojale lobo mo je losun won dodo yin be ti se njojuma nu o e tun ti nbo baye o be ni e se won eleyi to se njo ni so pe ki se pe won gbagbe bo ba tun wa se mi loni olorun gbo nu owo re ni ti yo eyi un na to ba wi eleyi ta se ise fun pa ti kilo fun yen fe gbo e ma lo le fun toni yo wa bebe iba wi niyan fun yin Oluwa re ba wa fe gbadun ara re tori pe mo se tori pe na te nda gbadun te ba wa mo se toluwa re wa wo pe je lo le je gbala lara mi toluwa re wa so wo dan to wa ke pe sapo lowo se nji agobi anije bo ba ti wo ri bi wo ba ropo to wa ropo te lomi na wa o ri agobi bo ri mo n woju re o se ke mo ah

0: Agomi Adana Sheikh Abdulrazak Isa Zubaru Adjo wa nbe ni Osa ma wo lo mo luru di last year o ni npe osa e wo lo so be o aba na ngbo bayi o ara won na di ngbo baba ni Rasaki Adita e to ye wo sinu abi ara aba Sheikh Abdulrazak Isa Zubaru ani moludi tun tin bo lona e ma ja ya yin oja ambo lagbara olohun ani re di olodumare ani mo ba to bi sodo re to kale sodo re to san sodo re ma da ya de maragabo ma mo di to gajule lo mo le pa mo le kun mo le se mo le daje eh injo ataba pa o leri okeni ti obo bu mi o 91365569529 ni number ta bin da se to bebe ara leleyi lati diamond 88.7 fm ni menle lorin allo oruko aye o
1: godu de
0: eh o
1: godu
0: oye mi na eye meje jade e
1: Bole ma gbo o.
0: Eyo.
1: Ma gbo o.
0: Mo ngo.
1: Eni baraye je ma ponu ko loluya.
0: Eh eh.
1: Oja ye ma weyin.
0: Eh.
1: Oja ye ma weyin.
0: Eh.
1: Siri na ye yi okoko.
0: Eh eh akobi ba nko orin un gale. Eh alagba godun yo wo studio.
1: Akobi ko kale o.
0: O ti ko. Azuga.

0: Hello, oruko yin ati bi te ti pe yan.
1: Hello, baba.
0: Ah, e mo ka san.
1: E ka san ka u mi.
0: Oruko yin ati bi te ti pe yan.
1: E ko ni si.
0: A bi a de yin oruko.
1: Olorun ni ko yin sadu ati wonu ni.
0: Ah, agiri ja number.
1: Baba mi ta ko ni je wa, e mo ro mi si ni.
0: Ah, be ba gira sa ki ore mi. Hello, oruko yin ati bi te ti pe.
2: Ademola lati Gaodo tani loro.
0: Tesiwaju sa.
2: Yo rorun sa.
0: Ami o.
2: Le seyin o ni jona.
0: Ami.
2: Ti eyan kan ba jeun je eyan mewa. Only can I use a guy in a mewa?
0: Benny.
2: It becomes a moo. Kunetambe.
0: A meo. As you go. Hello, Urukonya, Tibetic.
3: Hey,
0: I'm a cast, I'm a lati Taiwo.
3: Yes, I did lie,
0: lati Taiwo. Hey, come on, I like that. What can we about, Bonnie? Hello, oruko yin ati bi te ti pe yan.
4: Taye lati Ojagboro.
0: Taye Ojagboro e tesi waju.
4: Eni tenu gbogbo o lagbara Olorun.
0: Ami ati eyin na.
4: Mi se yin o ni lana.
0: Ami na.
4: Ijoba.
0: Ami o.
4: Olorun mi. A n gbadun yin o, eyin na o gbadun ara yin.
0: E seun go.
4: Olalukurani olagbara la haula wala quwwata
0: illa billah. Illa billah. E tesi waju.

0: Alo, akobi odowo re. Odowo re akobi. Ye. Oh, 091-36-55-6952. The number. Ah, any na la mag bonodo re lo. Oh, na la sume mag bonodo re lo liu. Oriwo, ora ja obi o ba tun wole. Oh, 91365569. Oh, hello. Hello.
1: Hello, omo Bolude.
0: Yes, aruko yin ati bi te ti pe yen, ma je ope ma nbe na la ngba lo. Olorun dare, ah, eje mi e bi mi. Eje mi e bi mi lere.
1: To adupe fọlọrun o ni subu lai lai o
0: ami o
1: o nse gbale ni gbogbo wa ti nbe lowo re nanu to se dada mo si lo a mo ko mi se atanola emi re ogufu awo emi re ni ku
0: ami o ami o ami o
1: o ba mo lere agbadun program
0: ese ogo agobi eje mi lo pe wole o a ndupe fọlọrun ba mi alaura bi baba ti nbe ti o ma be candidate olodumori ba to de aroloko bi agogo eso gbe arodi ogboluge ore ni ngbegba ayun loja murekete mo gbugbo omo gbugbo aburudi emi lojo pati ope wa ara ti mi danu boro meji wa ni ogba ni se nle baba mi na o ore pa mi ore la mi ogba ni se gbugbo ore tin saajo mi thank you very much gbugbo ore tin se lesu leyin mi thank you very much akobi ko lokun ola yin na re akeku ara agba asin jo lo mba da jogudu bayi ni kun ajiba ebi lo mo mogun ye kupa mo gbe valejo kupa oju ndi alejo jo lo mba da jogudu ni kun ajiba akobi pa da ajiba mo osari kun mi pelebe na osari to se pelebe na thank you very much that's ara le to lati diamond 88.7 fm dun me le lori titu da je mejo ta wa yo to pade today bolude loruko temi nje o

E kono le ake wakpe ako ishe oni royin shokire lati ikan da money 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara. Abese kawo pataki fun are ile yi lori fifile de ilana ijoba dane buwala ati salaye ipe atunto to le de latowo isakosu arebola tinubu lo ti ogoro amole yi wo inu ise atose buwala lo fun le de ege bo se wi o tesiwaju ipe igbesa to de latowo isakosu ohun papa hajulo lori kun pa epo pentiro ati pa epo wo le yi sowo yo kere oni oje awon igbese ti le yi tinje anfani re ninu eroyin miran ilegbimo asofin apapo ile yeti kede pele Nigeria oni ko je ibi ti won mo fi awon oko aloku sowo se ojege ati gbe igbese lati buwolu abado fi kan ni ri atunse lori eka epese oko lati dabobo awon ton pese oko labele alaga igimo teko to legbimo asofin agba ile yi lori oro ile ise senator Francis Fadahun si lo fun lede nigba ti igimo teko to ohun pelu awon alaga to wa ni janu igimo ton le si dagba soke awon ko nile yi se abewo si ile ise pan to wa ni ilu Kaduna ijoba apapo ile ye ti ra webe si awon to nta irin labe oruko awon ile ise to nta irin lati jawele osoro itogule kan se pada sibi ijoko lati yanju gugungun to lo lowo misita nile ye fun idagbasoke oro irin omoba Shuaib Adu ni ora webe hun latowo oga agba ile ise ijoba hun ambassador Nura Abarimi kege bo se we iwose niran hun latowo awon omo egbe eka na oni o nse akoba fun awon to nta irin aloku lorilede yi ojogbon idowu akanbi sobo wale to je ojimi akosemose nipa ibara ni soro to tu je ojimi oniro isaragbere faye ni eni odun 95 atajade kan to le de lati owo omo re okunran Richard Adeyinka Emmanuel lo fi de mule sobo idagbere faye ni oni ojo kejo osu kewa odun ta wa yi ewe awon mo lebi re won ti kode ilana eto siku to eyin lo pin iroyin ohun e pade wa to ba di agomara bo re loni fun yin agbaye wa ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara lekan si akiwa pe aku owo lenu share

0: Yeah.
1: A ni oro yin balẹ pe.
0: Yes. Pastor Shanko Alaji. Ara kiki e bi ara kiki awada tun mogbon dani. O ti balẹ o. Ka wa jo foye gbe na ni e. Yes. Ani o sai mo wi pe asa osa keke. Besi ni awodi okola. Bojumo ba ti mo. Dada ni koyi ola peregede. Ikan ni Diamond FM 8.7 ti di latest shoot o le tente.

Eka bo kwada alateka kulu oja. Ikani Diamond FM 88.7 opopona yidi tutu ojule keji. Etoyin eto wa delivery pelu mi omo yin Pastor Shanko Alaji. O se pataki fun eyin na lati polo oja lori eto iseju kan iseju marun. Iseju ma edogun ogun aseju iseju marun le logoji. Bo ba je pe odidi wakati le le fe gbe eni eto delivery le fe ko le lori o. Bi mo tin so lo eni to n gbe gbadupo are labe egbe oselu ADC ti se igba keje are nigba kan lorilede Nigeria Alhaji Atiku Abubakar omo ti naka alebu se ijoba Siwaju Bola Ahmed Tinubu onaka alebu se isijoba Siwaju Bola Ahmed Tinubu labe egbe oselu APC oni oye ki oju oti isijoba ijoba APC labe Siwaju Bola Ahmed Tinubu Atiku lo so be ki se mi o awon yan ba ni aha Atiku tori Olorun ru oro wo re ko wa loye ko ju oti are ati orilede Nigeria ba tun wa nfi egbelegbe owo konje wole nibi ta ti ni ile yanturu ta si ni opolopo awon agbe to ye ko sise oni ohun ituju gba ni nigba to tesi waju oni awon nkan to ye ki isejoba to wa lode to ye kan musa logun wa se eto abo emi ati dukia fun awon agbe leti o mu ki onje gangan ko sun wa bo fun rara wa lorilede Nigeria oni won mu lokun kodun lawon egbe alatako ti se egbe APC lawon na ba wa da Atiku lo won eyin na kohun ajalata na baba n soro nipa eto aisi abo to lorilede Nigeria ta lo lo kun wa emi go mo wi be egbe APC na da ADC lo nbaun won ma se pade alagbara kan tani ati tani ase won ti e le jojo ko po se pade alagbara similaye fubara to je gomina ipinle rivers 20 minister fun olulu le awa abuja wike ateni to fe gbe gbadupo gomina iyen ni ipinle rivers labe gbe silu olosusu owo won ba se pade atilekun mo ri se o lawon eyan ba ni pe ah a se pe ko si ja lai lai ninu oselu ko si sore lai lai ninu oselu emo yen na sowo isele agbodirimu lai to sele lai pe yi papa julo awon ologun to je ologun ofurufu tan gbera pa lati lu bene eji okan ofurufu won to wa ja si apa kan ni ipinle Ondo le to mu ki awon ologun me dogbon iyen ti se 25 tan gbe mimi won ti fi oruko won lede o won ti ka oruko won baba ni a ma ka leyo kokan ojo lo ni àwọn agbófinró tó ń ti àwọn afimúfilẹ̀ wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe àwárí àwárí kíni àwárí ẹ̀yà ara bàálù tó já tó ń ti ẹ̀wọ̀n ẹ̀yà ara àwọn èèyàn tí wọ́n bá ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú yìí rìn kò sí nǹkan méjì ìyẹn láti kó wọn jọ pọ̀ láti ṣe ń tà pé ní ẹ̀yẹ ẹ̀kan yìí fún ẹni o kọlọ ọlọjọ òní ìkóṣẹ ìṣẹlẹ burúkú ìkóṣẹ ọmọ lórílẹèdè nàìjíríà bẹẹ bá gbàgbé ọpẹ o
eni kin la ndupe fun isele buku kan to sele ni ayajo ojo ti a nse odun ominira lorilede Nigeria ni nibi ti won ti ji awon to lo nsin lurugbe ogbon ninu won

0: 0806556952 egbo se kan ma koto kan bo wole abi oko tan pese labele lupe wa lorilede nigeria se gito kan bo ma wole ni abi tan pese lorilede nigeria oju wo le yin fi wo koko oro mejeji hello hello e kwale o e ti wa nbe o ah omo ti da po word won mo pa won wa nbe o
1: 0916-556-952 ehn to da tan le gba temi tan ba ti gba te ba yibi te ba ti ri tede ara won yira won ti gbogbo e nlo bi omi to kun wo ti o si e gbo nkan kan ah ije ara ije de fun won niyan ije de fun ara won ko pe ara ilu ejo ti moto yen to ba je pon le fi ti won le awon to wa loke kokon ra ka won gan mo ra gbe made in nigeria tan ba produce ni nigeria agone ba ti oni ba da tori ibi pijo tele nisin bo jaje nigeria na na tin se sugbon to ba yan leru ni pe to ba ni kan shop kan mo ko sokun bo wa yo pa me kunu lara tori pa oni ka won tan se nbi e woru cement dangote o kan ta ba se nile ba o lo se won ju toke okun lo loni tan ba ni kan cement wole yo chief ju ti dangote lo so awon loye olohun o ko won mo se ko rile de lo iworo wa lorun ni ti atiku gẹgẹ bọn se sọ fun na ni e eh ajalata ni na ni ko se ba won awon ara oke tetetan awon danadana ko se ba won soro ko se ba won to gbogbo bọn se gbiyanju to lori agbe lo lede yi awon danadana ko ni o je ko yo ni ohun to ko wahala ba wa lo lede ki se po awon ni ati boko haram tan ko wolu olohun ri gbogbo won o dabo
0: 0913655695 5 to the number ti a fi da si kore diamond fm 88.7 adelebari pelu mi omo ye reyin pastor shanko alaji oju wo le fi wo awon akoko oro to wa le yin hello ari
2: to ba alatunji lati lorin
0: kila iporuko yin
2: alatunji
0: e seun lati lorin
2: en to ba ni awon oloselu oki ja ko wo na oselu daada ni o se ara ara ilu lo so won pe kan ja opolopo an gbero lati para won gan papa won ja o
0: emi ko ni mo ja yin baba o ipini njara won e tun gbiyanju yin se 0916-556-9 0916-6552 hello hello
3: tinile afọ ma la
0: e se
3: bele ro wa pe sawo lo se mo nja ja o ko da ija won iro gidi ni se bi pe yi toro re ba kere yi toro re ba to bi mo npa yi toro rere to ba ti wa dojo e tenu won mo nki won to fura won labenu

se lorilede nagbese kewa baba yi ni pe ko le tori eje wa lara re esinsin ofe won wa bali esin odi an pa polo soki o won ko sin eh vilohun kin

0: ti ri be o ti ri be nu e ka le e ku le loruko Olorun ba oga ogo e wo awon orun sorogo Olorun ofurufu fi se owo re han ojo je ojo fo njaje oru di oru fi mo han pelu ko si ohun kan tabi ede kan nibi si a ko gbo irowon irowon la gbogbo aye ja be oro won tun dope aye e ka le e ku le e ku dede akoko yi nibi gbogbo te wa mo kin loruko Olorun Olodumare eni to loju oni oba lana loni Olorun mi ti o ni pekun to lo kanrin kese emi ni kan ko mo wa nbi lasale te ba ti ngo pe jaye forin o tun ti gori afefe on to da mo mu wa fun yin tori pe mo yin si adede wa sori afefe bi ba se pogo ba tele bi ki ba se pe ayo ba tele bi ki ba se pe idunu ba tele o de pa won to ye ke pe e ke si gbogbo awon to kan eni kini o tun ti di eto wo eto hun o ti posu kan loni ta se o so osu le to yo mo waye ni kan ni ni dede akoko idaada e wo e mo gbagbe e so fa awon to ye ko janfa ni nje iwo le ra anugba nje mo le ra anugba sa anu wa fun gbogbo eniyan bi e ma ta ibere yen ni koko tori pe o se pataki gan daada elomi a ma bira re nle a ni se mo si le ra anugba mo elomi a ma bira re pe ija anu to si mi orisirisi ibere to nta kulukulu loka awon eyan baba wa ti wa nbi iranse olorun alaye ni eni to olorun pe to yan eni to yan to tun wa se logo ifami ororo ti won se ti kulikuli ke se tenu dodun akobi iwo ko yi baba re ni to olorun pe o ti mo lara re abi be ko ni baba wa ike wa ra le je ke mo pe wa nbi
1: e kale o mo ki gbogbo eyin to n gbo mi jake jade le agbaye patapata to n gbo ikanni diamond fm akiyin o e kale o esiku ojo gboro aku akoko yi
0: oruko yin
1: oruko temi ni prime joseph abiodun ni alaga ti oludasile God's Time Prayer Ministry, Sia Next Church, Waterland.
0: To wani,
1: Junction Itelepa, along Asadam Road.
0: Say, mo pe yan mo ojo yan lo je nikan mu kini ndele kunkundo ai mo ye promise kini abiodun oruko yen ti en ko mo gbogbo mo to ba ti bi boya bi opin odun boya bi ile ya bi gbogbo bi odun na ni baba ni mo fi ni ke so kunkundun ibi ti ijo yen wa oda on baba le ti gbo gbogbo eyin ara ile e wo gbogbo ijo wonderland patapata lo tan si bi lasale mi oriru e ri lo ni ranran ni eda wa nbi eda victor won wa nbi bakan na baba wa pedro engineer o wa nbi e ti wa je tun fi kiki baba wa PA toto original PA opo gan baba roda na ti baba roda yen ko pe meji ninu jo wonderland e wo baba wa mr daniel won wa nbi momo e ke won ara le abimo lo po re kan tan abi mo pe ta tun leleyi aso ogun wa yi emi o ti e mo bi mi na ba mo ni mbada momo e ke won ara le toro fit yin po
2: e ka le o gbogbo eyin te n gbo wa ni asale yi
0: to
2: e po ojo meta o oruko mi ni prophetess Afolakemi Olayiwola Oni
0: Aranro fun mi tori gbe gbogbo egun rege gbogbo e wa du dedede eni ipe ni momo ke se eni ipe toto e ri pe gbogbo nkan ni oduro daada lara won a ma e ja lo sibi ta lo baba ibi ta lo lasale ni wipe nje mo le ra anu gba e baba kini to bi igbono yi lokan yin gan ati bo le se ro gan to fi di pe ibere yen wa so kulukulu pe nje mo le ra anu gba
1: ah yo dara fun yo lotu lekan si mu kiyin mama wa jaye forin iya to na yun ni baje
0: ami la se edumare
1: ni gbokun omo si loruko jesu
0: ami loruko jesu
1: ki se pe ati okan ni nje mo le ra anu gba ti waye
0: olorun ki se pe ro
1: ki se aroso to ba se paroso ni ko ni duro
0: kabiyesi
1: olorun lo mu lele oni ranse mi oni aye ro opin o si le ra anu gba mo wa po pe looto ni nje mo le ra anu gba ti mo wa ra anu yen gba mo ni ki se mi nikan lo ye ki jori ofe yi gbogbo awon agbaye gbodo jori ofe yen tori pe ni gba kan ju ti pon me to pon dile mi sugbon olorun lana fun mi ni bi ta ti mo ro pe ko si ona
0: kabiyesi
1: ta ba so pe yan sise mo ti sise daada sugbon gba ti mi o gba ipe ijiya yi po mo ra anu gba mo si wo pe gbogbo enikeni to ba n gbe eto ilasale yi to teti beleje ko joko yo mo wi pe ko saro pin fun o le ra anu gba
0: se e salaye to ba se pe mo n tele yin ta won ara le na n tele yin ni wi pe ke se pe eyan le ra anu gba be eyan ba ro re pin pupo
1: ko se ni ti o le ra anu gba
0: o da baba se gbogbo eyan la anu to si ni
1: gbogbo wa pata la anu to si
0: e sa wo
1: yo dara fun yin ta ba lo sinu owe memo e ri pe ni last month itan joseph muso
0: ben
1: itan joseph sugbon ni to sui ita ana ni ana ro re pin gan o ro re pin debi wi pe ki so ni kan loku e fe won de bimo sugbon kori titi e ko bimo
0: ah
1: ah da bi pe ki mo se fun o wa da be ni pe ase ti esin kankan fun mi mo nle aye yi be le ni to ngbo mi lasale ma wo wi pe so nle ra anugba
0: kabiyesi
1: iyan o ni tori pe on di popof legbe titi pe o le ra anugba iyan o ni tori pe on se ngun maruwa pe o le ra anugba iyan o ni pe on so kada pe o le ra anugba iyan o ni pe on teja dinde tabi on ta beske pe o le ra anugba ta lo so pe o le ra anugba foto fi mu eni to nta ike bo tu water ta mo to sajo iya rugbo to ko yara mefa
0: kabiyesi
1: ta le ra anugba
0: eh
1: ironu awon eyan ti kifa court wa lo yato olotu ko seni kankan to lorun ka nu mo ojura won lo ni o ori ofe se kini ori ofe ta la won kan elomi olorun le so wi pe titi ti o se kini to fi jade laye wi pe won o ni je ka siri e otu sugbe a ma le eni to se kini to wa loke
0: te asiri
1: bi bo nikan lo se fe nikan eni bini olorun se asiri bibo fun e a ma wo wi pe di olowo lowo ba ni laye ni mo gbodo tele ma tele anu ti ti eni ko ma toro lodo olorun
0: pe anu ni pe orisiri si ipele
1: o pe ipele aso anu fun joseph a se anu fun daniel
0: aroto si ni gbogbo
1: aroto ni won ni ta lo to ku ni le deri de david ta fe se laanu won lo ku jonathan ni
0: kabiyesi
1: a si se laanu tawana ni ti o arakunrin kan wa ni eti odo besaida to ni di anu aroni o ma wo pe ta lo fe gbe mi sori ta lo fe gbe mi sibi ti jesu ti o ti de ti o ti ru omi sugba ngba ti jesu de o de bi angeli ni
0: kabiyesi
1: o ni se o setan o ni to ba se pe lo setan o ni dide tele mi o ra anu gba sugbo ti ro re pe ngba yen wi pe se o se lera anu gba
0: sinu omi bayi
1: toko ti yawo to wa nle e ma jamo e le ra anugba 1000 ten wo yen o le bi billion fun e
0: kabiyesi
1: sugbo depend bo se fe lo ana ne won bu even no ko ese kini o gan sugbo njo ti olorun fe se kini njo ti olorun fe da lohun gbogbo eti to n gbo mi la sale jake jade ole agbaye eti ten fi n gbo mi eti yen o ni di
0: ami jesu
1: alagbara to so pe o le ra anugba yen gbo mi so wi pe iwo lo ma boran won
0: ami jesu
1: ke lo nje ko le ra anugba olotu ko se ni ti o le ra anugba
0: e mo binu baba pe mo cake ni kan mo yin lenu se pe awon kan mo size de orita kan gba mi won ti wa wo po ti tan o elomi a mo fe nu ara re pe ku o
1: ah en to fe nu ara re pe ku n to fe lori
0: o ti wo po won le ra
1: o ti ro po won le ra anugba e je tun gbe yin re be
0: to e sa wo
1: inu we job ki se pe nikan lo lo fo je ki se pe su lo lo fe jo e jo sun olorun wi pe mo fe dojo je mo fe do job wo ati konu fun job wi pe wo job o je iya ko sin ti job oni oni yawo obimo o lesin lekan sugbon gba ta fe be job wo a be job wo ti le ti le tomo tomo tiran tiran sugbon job se olorun kiki eti e lo so wi pe olorun mo dupe olorun mo dupe nigba ti aisan fe gbenu job ni job to soro wi pe olorun o ba ma ti je kiru ile isele si mi eni ti mo fi yin o na lo tun fe gba yi ibe lọlọrun tun wa so fun job pe job ase gbogbo ti mo se fun o ase ko te olorun oni ko temi olorun sugba ta ni mi temi o bi o sugba wa ma challenge olorun wrongly olorun so wi pe to ba di ago merin lo ma dide tori pe ore re ti dide lago kan won na fe dide lago kan olorun o ko be bi olorun kan o la leye aye lo so poro mi o ni lari wori lo so polo mi o ni din tumo ori kiesi olorun o so be baba mi o kan ti o da ma wa o ni gbogbo ti mo da o ni da da ibe ni revelation yen ti jade wi pe nje mo le ra anugba o le ra anugba gbogbo ti to n gbo mi iwo yawo ma janu le mo yi ti o to awa seku iwo oko mo binu si yawo re mo yi ti o to o ma seku
0: kabiyesi oda eje n se bayi baba e wo to ba se pe ona jijin leyin tin gbo wa lale yi baba wa te lori ofe lati gbo ni oludasile ijo ijo sianes to je ijo sianes to je god's time prayer ministry to wa ni Asadam ni telepa ni bi yana doju ko evergreen e mo binu pe bo daruko lewe enu mi ago tori mi o ti ri se nlepo amo fa pejuwe to duro daada ke mo ba sonu elomi o le lo bo si bi yana telepa lohun so wa soda e mo soda on ta road e ti ri to ti koju si ilewe ta nso yi e wo e kan ya geregere sisale ijo igangan le ja si e to kan lo lowo baba ninu ijo yi
1: be ni
0: lati bi bi nba si nlo bi ojo mejo bayi
1: e lati October 1st
0: ojo kini
1: lati bere lati bere
0: e baba kile to ngbe dani
1: ah e to gbe nkan to dani to po
0: e sa wo baba
1: yo dara fun yin lotu ah mu gbadun yin popo yo dara fun yin en riku omo lekan si en riku oko lekan si
0: ami jesus
1: gbogbo ti to ngbo mi lasale gbogbo ti ti ngbo mi jake jado le agbaye
0: baba
1: tan ba npin iku omo ni meji epen ni fori to ngbo mi oni ba won ranu e
0: ami jesus
1: a si to dupe lowo awon alase atoludasile ile ise yi lori kan ni tawa yi
0: baba
1: baba o pe fun wa
0: ami jesus
1: e ku ni pa baba nsin
0: ko
1: ni padile won company yo ni wo mi
0: ko
1: ni
0: wo
1: kun iti eto igbedani an pe ni ti anu jehovah ite anu jehovah
0: ite anu jehovah
1: the throne of mercy of jehovah ite anu jehovah
0: e kini ten se nbe gan
1: yo dara fun adua ni adua wakati wakati lati 6 a.m. titi di 9 ale ni prayer mawa ko si pa nja tata nje po ta nje yo
0: ti oro nipa anu ina ni
1: anu la nbebe fun pe nje mo le ra anu gba ki lo de to ni ra anu gba in to fe meme ti mi wa sori radio leni esa olotu mori anu gba
0: olohun se
1: to ba so wi pe eni ti ya je ju laye emi ni sugbon lo nfe mi o si fi anu le mi lowo wa ni ki ma po longo e ka kiri pe gbo mi o ra anu gba lo so fa won kan so pe won ti ro ra won pe nje won le ra anu gba iti anu jehovah ite anu ite anu
0: oro anu ina ni
1: esa esma olotu te ba de church wa olo e le joko lori aga
0: se ko si
1: lori program nga npe ni agwa an fara yi ile gege bi bani an fara ko ite gege gege ile ile we sit down on the floor mi fe mo bo se lowo to wa joko lele tori ile ile lo ma be mi gan
0: eyan ni lati rere sile
1: ga wa gbere se soda eyan to ga yen gbe kale
0: gbogbo o so kale patapata
1: ko seni ti o ni di anu even now even now even now in our this our president our guys as in gbadura fun wi pe baba o pe fun wa won ni di anu
0: anu lo le so gbogbo
1: nigeria ni di anu ile wa ni di anu ona wa ni di anu ise wa ni di anu olotu
0: eh o da baba bi mo se de be nigba ta fe mo bo mo sa ri pe oniruru awon eyan ni mo ri alawon temi ti en wo pe ki lo de tan park oko jankan jankan tan tun wa wa bi kini tan se amo baba bo ni eto se no ge kini tan se nbe lawon tan se eni wakati wakati lawe oda be baba duro aladua iru awon wo gan ni wa ndu nbe awon to se pe si ni ile ise ki le ise mo wo aba won ti won ti abibi iru awon wo ni
1: iro ko se ni ti o le wa ma ko se ni ti o le wa bo to ni to ndi pe oni oke soro ma so pe oloke soro mo Emma je ka ma fe nura wa pe nkan to dara. Mo to da yin pada seyin a ni pada seyin loruko Jesus.
0: Ami.
1: Oni gbogbo ti mo da oni da da ni.
0: Be ni.
1: Olorun da buburu. Olorun da buburu. Gbogbo ti da da da ni. Tori pe Olorun wa pelu ti wa. Iti anu Jehovah o da lori pe gbadua kayere o da. Gbadua koran ni o ra. Gbadua alaboyun. Oloyin ojo pipe eni ti o ro bi eni ti o omo bi eni ti o loko eni ti o laya eni ti o ni selowo eni ti o ni nkan tabi ekeji to se pe o ti ro ra pin je mo le ri
0: pe awon to se pe ko si bi nkan kan o se to se animo wa anu lori nkan kan
1: jogo to ba de be yen pelu opolo
0: o si nbe nu aye lo ni lo anu
1: la ni di anu lo bi pata yin na de le kan na mu moto to wa nbe
0: awon eyan lala mo gbadua o de je se bayi ka ti e fi ka fi dato mi die baba e je ngbo kini e da kun e je ngbo Eje ngbo nitori

0: bo se ya ko rinu fun gbogbo eda to ba ni reti baba e mo pe mo bere lekan se pe gbogbo eyan la nu wa fun
1: eh
0: mo tu wa gbo ni nsin baba nkan kankan si mi leti pe lilo bibo eda laye lowo olorun lo wa fun gbogbo awon to ba ni reti baba e gba awon eyan ni eju nipa pe ke eyan mo ro re epin mo ke eyan mo wo pe ohun o ti e le ra anu imo elomi ti wo pe anu I ha elomi asi fe nu ara epin pe so si le ra anu gba baba ka kini le dropin lawujo asi fun gbogbo eda to wa ni korita la sigbo kan mo rora won pe mo baba e so nbe
1: ah yo dara fun wa
0: ami
1: le ko si gbogbo bi ti gbogbo tin gbo mi joke jade le agbaye o le ra anu gba o le ra anu gba igbiyanju eda ni o le to ngba mi don fedo awon mama wa ma so wi pe alagbede to lurin loju kan ami lo nwa
0: be ni o fe mu nkankan jade
1: fe mu nkankan jade nbe to ba relent on prayer olorun ma fi good le lo not sliver
0: te adu e poju afi ti o ba ni to
1: mama e je so nkankan fun yin ara won share me ati share iyanu ti olorun se nu ijo yen chairman and serafu church ghost and prayer ministry waterland omo kan wa ss ni won ni to ba si operation she will die
0: ni mo teniyan ta won ni science
1: ta won ni science to ba dabi o lewu ki la fe wa se ordinary bottle water lo pari ise
0: kabiyesi re olodumare
1: sugba gba tan gbede ye to lose hope tori pe ye ni ko ni won lera so won pe ninu anu olorun ti olorun so wi pe anu si tuku oh god olorun didi
0: ori ofe wa labi anu
1: ori ofe wa labi anu
0: kabiyesi
1: e gbo tolorun o ni a ma se gbadua labi orun to ba ti itumo tolorun so nbe ni pe ki se pe heaven to ti yen ni pe a ma se gbadua ni bi ti rududu ba nsele
0: ti ko si wa
1: to ba ni okan to pure some lakeji ko to dodo pastor tabi woli ni adura re o ti gba
0: tori anu o wole
1: tori pa anu o wole
0: kabiyesi
1: olorun o kan lo ase nu woli yen lasan bi ti ana ati ganu le a fi se yeye o na kokon wo pe se ke mo ti ni ko o yo carry o eli waju ko sinu agon ti e o wo wi pe
0: olorun gege bi oluso agbo
1: gege bi oluso agbo to pe olorun inu won tun dun le ni o kan nbale ana wole iya we ba mi ka be yen
2: be ni ana si dide si
1: an ka we nu we samueli inu we samueli kini ori kesan latin kawe e ba mi ka ma
2: be ni ana si dide leyin igba ti won je ti won si mu tan ni shilo
1: eba
2: eli alufa si joko lori apoti ni eba opo temple oluwa o si wa ninu ibanuje okan
1: o si wa ninu ibanuje okan
2: o si nbe oluwa
1: o si nbe oluwa
2: o si sunkun gidigidi
1: o si sunkun gidigidi
2: o si jeje
1: mami mo nbo tori pe o fe ni promotion believing ni ti eni pe ko teyan mole ko to debe
0: nigba ta ru si ta ru wa
1: nigba to ye ko sun ko solorun pe olorun iwo lo ni mi promotion ye memo ni fun mi olorun wa wo e wi pe ise to se nu le mi to gba omo mi ana wa sun ku e te swaju ma
2: o si jejeje
1: o si jejeje
2: o si wi pe
1: o si wi pe
2: oluwa
1: oluwa
2: awon omogun
1: awon omogun
2: bi iwo ba wa ni tooto
1: ti iwo ba wa e gbo esi ti iranse yen so fun ti iwo ba wa ni tooto
2: boju wo iponju emi iranse re
1: boju wo iponju emi iranse re
2: ti o si ranti mi
1: ti o si ranti mi
2: ti iwo ko si gbagbe iranse birin re
1: iwo ko si gbagbe iranse birin re
2: mo bi iwo ba fi omokunrin kan fun iranse birin re
1: ti iwo ba fi omo benin omokunrin kan ko fi tame lore aha
2: nigba na ni emi o si fi fun oluwa
1: emi wa tun fi fun oluwa
2: ni gbogbo ojo aye
1: yo dara fun yin mami olootu in ti o je ke lomi gbe ti o ra anu gba ni wi pe o ma nbo lorun da majemu ti mu majemu lorun se so ye yin ma
0: olorun oba nu go
1: so oba to so nu exodus 20 oni ka ma se si ere kere ka pelu ohun tori po njo wu
0: olorun wu lo lorun wa
1: Ah, olorun to ba se kini fun mi mi o ni gbagbe re sugbe gba to wo de tan o gbagbe olorun olorun ma fun yan second chance ko do tun ma fun yan third olorun o le se kini olorun yo le je wa gbe awa la nje olorun gbe sa wa la nse lona olorun lo se wa
0: olorun ba wa bere ti a wa ni o
1: sa olorun ba wa bere ti ti e a wa so pe ko so olorun mo
0: kabiyesi
1: gbogbo ti to ngbo mi e gbo mi dada o le ranu gba sugba se fi olorun to ba fe ranu gba se fi olorun yori program to lo lowo lowo ninu jogos and prayer ministry wonderland ni pe iti anu jehovah gbo mi gbadura fun re ko se nika ti o gbadura fun e gbadura bere to nfe olorun wa wa fun ni sin pe o ti bere mo ti fun anu yen re sugba ma lo rada rada e wo gba ti ana nbere lowo olorun e gbo ti ele woli olorun alaye kan so fun e kawe
2: nigba na ni emi o si fi fun oluwa ni gbogbo ojo aye re abe ki yo si kan lori o si se bi o tin bebe sibe ni waju oluwa be ni eli kiyesi enu re nje ana ohun soro ni okan re kikete re ni o mi sugbon o ko gbo ohun ti o nwi nitori na ni eli fi ro pe o mu oti wine yo eli si wi fun pe iwo ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re ana si dan wi pe be ko o Oluwa mi
1: Oluwa mi
2: emi ni omobirin orirobinu je oko
1: emi no kilo de ti wa na correct olorun lo eniyan lasan le ranra lo nko le lowo mama wa ti to nigbati eli ma fun lesi oni gbogbo n to wi oni le ni asesigun atun wa lu eli fun ransan yen enikan wa n to ngbon mi ninu le olorun nilo lati lu eyan fun e ko to dide
0: pe aye yi o se dagbe
1: mo o le dadide igi kon le dagbo se Olotu kaina to debi to debi e la won kankan koja
0: ko se ron be o da baba e je ki sare se bayi tori akoko wojo yen ti nlo papa mo fe ka won ara le janfani dada anfani si mo fe kan je gbonu adua e ba mi sure fun won won mo pe e mo sure ni ki se patu sese akoko yen o si mo e fun awon to ba fe se gbowo na won le pe yin bi pe baba afe keto yo ku afe ke mo wa ke mo fun wa na won oro isi ti ori ofi o wa pe number yin won pe yin leyin sugbon baba o ti mo fe so ni nigba te ni ke se yupe boya won gbadua fun yan be e si leto te nse fun awon yan fun awon ni won mo bere
1: o bere to wu e
0: o dojo wo le to yo pari gan
1: yo pari ni on the 15
0: ori ofe si to wa bayi
1: ori ofe wa
0: on the 15 yen ti mi o ba si o je ojo
1: Thursday to nbo lo ma pari
0: ago melo na adua mo gbe ran so gan
1: ago mefa ro kutukutu
0: ago mefa
1: ko sunrun
0: ago mejila
1: bene
0: ago meta ago mesan
1: ago mefa irole
0: wakati adua won wakati adua
1: bene
0: olotu oda e je se bayi fa won ara ale to ba lanfani lati pe ipe wole kan je anfani tori pe kini ohun won ni ki oda ko je pe eyan nikan na ni o ma janfani awon to wa nbe ti wa nbe mo ri pa awon eyan ti ilu oke wa to po ero na si ba mi mo ni ki lode won ni anu na lawon eyan wa Ono no no la nu iwa tori pe e je ka so fo lohun to la nu lodo e pe number yi 0913436559 52 e je ki n se bayi e fe ti bele je ka e bo dada 0913656952 ta le ni to wa nbe hello e ka le hello
3: Hello.
0: E ka le oruko ni ati bi se tin pe.
3: Mr. Matthew
0: lati Taiwo. Adua na le fe. Iloro ati anu. Baba e ba nsure fun baba yi.
1: Mr. Matthew.
0: Lati Taiwo.
1: Olorun ko sanu fun yin.
0: Amen.
1: Lori ti anu Jehovah program to nlo lowo lowo yi e gbo mi e lo gba anu yin.
0: Amen Jesu.
1: Ore ti ran yi ori gbari o tori yin sele.
0: Ami Jesu.
1: Asegun.
0: Ami.
1: O n se ri die. Jesu Oluwa wa.

0: kan mu si eyin te npe ye je npe number baba e pe number yin na tori pe awon eyan o mo pe iti anu jova o wa lara baba babi baba e beyin kankan soro lakoko e leyin olohun e janfadi ta ba ti pari e pe e gbianju lati wa sibi eto yi baba e pe number yin
1: number te pe si leleyi
0: leyin eto
1: 080 60 73 73 64 64 19 19
0: baba le kan si fa awon ti o tete gbo
1: 080 60 60 73 73 64 64 19 19
0: number te pe baba sinu woli abiodun e wo e pe won ejanfani te jehovah yi tori pe olorun yen se in fact ara mele riri e pe won ke ejanfani ni ke si wa e wa bo olorun yin pade to olorun ana olorun oni o na ni titi aye baba e dagbere e mo pe mo bayi e mo pe mo bayi e daku tori olorun e mo pe mo akoko yen ti ko wa papa mo ame pe si number ta pe tan yi e baba o gbe awon atolo nikan na jo wa bayi baba oya
1: ah le kan si ati gbogbo wa le kan si lati ori olule seyi baba e pe fun wa
0: ami jesus
1: ki gbogbo yin ati olowo button wa ati olotu mo gbadura fun yin lo pe lori ti anu jehovah to nlo lowo lowo yi e gbo mi anu te ru kan ma wonu le yin
0: ami jesus
1: mo dupe gan ati tun dupe atun ma dupe si ni awa la mo ri yin o e si mo ri wa na ba loruko jesus christ oluwa wa
0: ami
1: o dabo
0: ami
2: aki gbogbo eti to gba wa lakoko yi o adupe o adupe lowo olotu toko wa wa adupe fun yin adupe lowo atebosin wa o da o itoku tun di osu to nbo o
0: e wo ye yo lapo bi itodo mi won ni pade wa tun do su to nbo prophetess afolake oni mama e seun adupe e wo je dagbere bayi tori pe akoko wa o ti lo emi eyin ni mo ba awa na le mo ri lagbara olo e je pade losu to nbo lori je mo le ra anu gba aru olorun fo fun gbogbo wa o ode kule jayola ami

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o oruko mi ne ni tolomo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: ba ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku ro mu fun mi ni lati ni ki n bi kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma ti mura sile
0: mo dake wa fi ronu para re
4: ejo kini eje wa n ste bi bi pe awon mo to bi fun mi gan iko ira ti n wa
0: biyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
5: walari won pejo ara mi la fi seke
0: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday
6: e kale o itoyin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba ifonju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni
5: ora wa lo fin shake

Ekaale. Ekaale ku dede asiko yi, e ku ise lataro e ku gbianju e ku koleda. Eka bo sori eto yin eto wa ni lawo lesson. Lori ikani Diamond FM ikani tin tan yin ra wo san tin bagba leru. Adupe Ọlọrun Ọba toni ka tun lanfani ati ori ofe ati rojo toni. Adupe Ọlọrun Ọba kanrin kese lola. Kanrin kese lori ite Ọlọrun Ọba tin fi gbogbo oba je. Are lumo bi owu akeke tan alara agba ida. Ọlọrun Ọba mi Ọba Eku kabiyesi Ọba tin dari afefe Ọba tin dari oru. Ọba asoro di bi ibara meta. Ọba asoro di bi ote adugbo. Ọba asoro fori tu bi ile oyin. Adupe Ọlọrun Ọba to tobi jo to, koja tobi tofe koja fife to jin koja ajijin to gbo rojo wa solo. Ọlọrun Ọba mi to ju ba ti n pe lo kabiyesi Ọlọrun Ọba mi. Adupe o atun ti de lale ojo toni to mo fo ko Ọlọrun Ọba ki gbogbo eyin te n gbadun wa lori ikani Diamond FM pe e ka lele nkan si baba Tunde Aziz Oloye wa loruko titi mi MC Coded otun ba Coded omo to pe n tabi street light omo to pe n tabi opo na omo tani mi ti won bi ita to tun tun ra ebi omo o se paaro ni mi emi lomo sando ni oro leta dogun oro de asese gbo oro tin ku girigiri bi ojo e ka bo sori eto lawo lesun eto tolo mo mo sagbekale re fun gbogbo awon ti won ni ila koja kan abo mi to si pe ti won ba gbianju lati so ta sori eto yi tolorun si ni kun o ma ri ona abayo ni gbogbo igba ti ni gbogbo asiko adupe fọlọrun oba ke sogbon ke se mimo se ke sagbara anu ni nfohun ninu rin ajo aye asi dupe fọlọrun oba ti opale anu imo ku lodo wa atun ti de lale ojo to ni ati te pepe eto ben ba ni la koja kan abo mi to seese ko fe ma dabi eni pe nfe ma fa irorun sun to seese ko fe ma dabi eni pe nfe ma jeyin lokan ti o je ke rokan bale e li soranse sori WhatsApp number yi 0916 159 1011 0916 159 1011 te ba la won la koja kan abo mi tintin te ke ma poruru okan te re ni fololo te re ni soro fun e soran se sori ikan yi 0916 159 1011 e mo gbagbe e le se ni WhatsApp message e le se ni WhatsApp call e mo se ni WhatsApp call e se ni WhatsApp message WhatsApp voice note e si le pe wole ni tarata e le pe wole tarata e le se ni voice note e le se ni WhatsApp message e mo send the SMS ni ri won kan jawo yin lasan ni ore mi dada si ko ma ni fowo se yo pe beyan ba so ta lori eto lawo lesun ti o si lagidi okan yo pe ru eni be a mo lenu ope adupe popolopo awon eyan ni won ti tara be lenu ope enu ope emi ati yin ko ni kan lase Ọlọrun Ọba e ka bo sori eto lawo lesun number te fi le so ta opada 0916 159 1011 ni number to wo bi 0916 159 1011 egbegberun eyan ti wa nkale lati mu imoran wa si on ko te ba na nbe lale yi ti mo si wa ona abayo si e ka le e ku dede asiko yi

0: Rector Adeyase bayi e ja bere eto ni pelewu Rector ajo wa ninu ile lajo se toto ni pelu anu ati ogo lodo Olorun oba ni e ja bere eto ni pelewu ka bere si ni mu loko kan ejeji tori pe akoko ko beni kankan sore lo titi ka ti bere si ni se tori won ni ato kribe le ko njijin tin bere si ni mekun sun ani sunkun lo se Olorun erin la ma rin to layo ni to mo Olorun e ja wa tete bele je ka gbo won lagbo ye kale gba won ni mo ran toto e mo gbagbe number te le lo 0916 159 1011 awon yan ti wa lori Facebook ti won ti do be pelu wa ori Facebook wa diamond 885 tv ni ke lo lori Facebook diamond 885 tv ni ke lo lori Facebook awa nbe eyin na le ba wa darapo ke si mo ba wa share Olorun o pere kari ede gbogbo wa lase Olorun ko ni yo teni kan le tai gbo mbo e je bere si ni mu ta won yan ti so wa loko kan ejeji e ja teti bele je lati gbo won.
1: Hello Kalesan Ushanta Osa eni Olorun mo ni lati ilu Olorun mo sa e jo mo fe so si tan o sele bayi pe mo mo fe oko mi aje oko mi fe mi lati boya bi 2023 sha ati fe ra so sha sele pe o ku ni osu karun odun ta wa yi so mi o ko se lati le so be ni ati sha se pade ninu salary fun pe mi ko se owo then ko si wala so ati 2022 mo si pade sha so gba to fun ma di nkan bi 2023 yen o di pe boya mo di pe mo loyun fun o bo de se loyun yen ye wa si odo awon eyan mi ye yo ju soda awon eyan mi so won ati awon eyan mi sha jojo soro so sha mo sha lo si ilu eyan ibi to ngbe so mo se de beyin shop gas mi si fun meji mo nlo kan ikeji de fun wa fun staff mo staff don ba mi sise so gba to wa ti ku ibayi san mo se ku ojo kejo to ti ku awon family e ti de won gba shop mejeji lowo mi awon nkan ile tawon oruko mo ni wa gbogbo e na sa gbese ilu san so mo kan fe ka awon Nigeria nkan meji na mo ni lowo awon Nigeria mo fe imoran latawon mo lati odo awon mo Nigeria ko de ni lo ran lowo sa tori oju n dun mi so ko ta do pe oko mi ku yen na lo ti gbiyanju fun mi ko to di pe asan ti e wa de ko to di pe wa ku yen sa oju eyo kan dun mi ere gbe won avet mi gan ti fe ma avet eyo kan to ku won avet eyo kan to ku tori bi oko bo se ku yen mo pada sodo awon eyan mi awon ise ti mo bi mo n se akobi mi eyi ti mo bi fun omo odun meta eyi ti o jele keji omo osu mefa lo wa ti oko mi yen fi kun mi so mi sa omo yen na mo sa gbomo yen ku danisa ti mo fi n se awon ise ti mo n se iru ise ti mo n se lowo ba ise ile epo ni so toju mi yen ba ti o ma n funfun eyo kan to ku yen ni eyo kan to si n sise yen o ma n funfun wa to epo to ba ti funfun wa yen o ma n to more than 15 minutes ko to clear so mo se n sise ile epo yen ti oju yen ba ti funfun sometimes mo ma n se mistake o je pe mo je gbese gan ejo sa mo nilo imoran omo Nigeria mo de nilo emo nilo mo fe ka awon Nigeria sanu fun mi san ejo tori Olorun ejo san

Hello, Atoku. Eka leo. Eku se ni o. Oruko Jesu owo yin le fi gbeto yin o. Ejo, mo fe ba eyan mi kan so sita ni o. Imi ni eni ti Olorun mo. Ni ilu ti Olorun mo. Ejo eyan mi kan ni. Oni school omo. Omo yen, ko mo yen to jade secondary school. Shigi shigi ni won san owo school omo yen. Omo yen tun jade tan pelu on lo wa awon eyan kan o tun jade tan ori admission si university won wa ni kan sanwo bi baba e se ya o ko jale o lohun o ni owo to n le san fun omo yen won mo lowo rara ra so obirin wa obirin nikan lo wa doju ko pelu mi ji loju gan lo fi n so oro yi fun mi o wa ni o ti e fe so sita fun re Betolo ni big four pe kin jo kin ba un so seta lo wa ni pe o sa wa owo lati ya lati le fi se ko lo fi ti fi se school omo yen beti mo wa wo pe odun merin ni course to mo yen fi se ibo ni obirin ni kan ti fe ri ise aladani lo n se owo belenja lo n gba nibi to ti n sise so wa ni pe kin jo kan ba un so seta pe ona to n ba tun le pa pe ki omo orile ede Nigeria kan jo kan la n loye o ni o ti sun ejo gbo ba si ri ejo omo orile ede Nigeria eyin baba eyin iya ejo e ba wa da si o e se o

morike ewe atebo ni fi daju ko gege bi ise ba lugo si lagu ara kase re lete bibi to ba ti togbo togbo ti godi to tona titi do pin agba isegun loro kan baba duro dede are dakole baba wa nbe lagba onisegun ibile to ma ba ti se lo ewe atebo sawota ise tin ba ba ni ja lagu ara ara ma ku tai tai ka ti soju se lodo ololufi odogun ohun igbe ayo ti e tin detail mi esi o eya ara ti o si se bo ti ye ko si se gbo e lo ni o tin fa o amojuto ara re lo se pataki gbogbo kudie kudie to ba ti nke fi lagu ara re tete ma bo lodo baba duro dede are dakole wo mo kunrin to ba ti nbo wa orogbo mesan ni ko mu dani orogbo meje ni tawon obirin nkan ju nkan lo mo gba pe baba duro dede are dakole sori 07057 06 5491 07057 06 5491

0: n tara.
1: Family la n fe ba yi o credit.
0: Bẹni.
1: E se yawo mi ara o. Seri ohun ti ma ko so ni pe won to je ko mu ti wo.
0: Bẹni.
1: Ko lo wo na ko lo be won. Ti won ba gba ko ba po mo ni wo lo lo ni
0: wo
1: je won.
0: E seun.
1: Eh. Ani to ba ko ko da won loju ko to wa lo so da won ran so so lo ba gba fun bi bi so pe le nemi beji se ni meta
0: ta o ti fidi ododo mule
1: o ti to mule eh eh ton ba se doubt e tu lo so da won wuri to lo ba gba fun ke sa we bi na awon bi le de o ari ko mo ma la oro mi
0: be ni
1: awon ko wa olohun fi re won ni awon ade ko de sayoju ro awon to sayoju oyan awon lo ba won yo ka ki le ni eh so ko ba to ba tun da loju ki won lo ko ba lo to ba so pe the same thing na ni ko won ba wa tadura nipa be ogun ase e eleketa eh iku to fe payan
0: to ba si yan fila
1: o wa si fila ni exploded ko ma dupe ni
0: iya
1: o ti lo kusu to ti lo fodun meta
0: odun meta
1: e je so pe ti iya o me ba kere ko lodo mi ko pada sibe mo
0: to
1: je ko ni leyin to fe ni
0: abi lodun meta
1: mi no ni le ti mo fe ni
0: lodun meta
1: se wa ri ti wo ma wa be wo ai ko wa egbo temi o eyan mo Nigeria ko wa se suru tori pe won ti gba wole
0: pada
1: eh won ti gba wole pada
0: eh
1: ati le bayi o le wu o
0: o tun ma lagbara die
1: se wa ri e won ni ebono le se kini kan ko ma se kini kan eh to ba ya pada tu wa se ibe en ko wa do ti de o to ba ti pada tu wa se e get it se ora ma lo ni
0: tubo
1: bayi won won le le o to ba lo le ba o ti le lo ko ti ja si won o
0: abisi olohun
1: gbogbo kan si ri ba kan ba isin eyin le lo pe awon bo ni ke pari ja won ni ke ma si kini kan e e sa gbeya omo le gba pe ko e lo o wa wa o wa si kan to fe to wa si se mo fe pe to wa ko n gojo bi te ko ni irori
0: abi
1: wa to ko se pari ja e ko wa lo ro ni o ko ni dipu ki no je dipu
0: ah
1: o wa to ko si le o wa lo o tun ni gan to pada ba sinu ile yen ide
0: bo
1: e tu ko je e ko bi gbona
0: Infesu.
1: Ebe ko lo gori fifo o.
0: Eba.
1: Ko ma le bayi o. To ba ya ora tora e o.
0: O
1: je moran ti mi o.
0: E seun ojo ni teyin na dupe. E je ndodo awon ti nbe lori WhatsApp to ra won na ti mu maran le latapa be. Ko ma da be ni pe ya role apa kan dapa kan si. Eyin tori Facebook mo dupe mo rowo yin be o Adebisi Adeola John, Olatunde Michael, Olami DPO Samuel Aweda, Omokayinde, Laula Olowo e seun. Oguntuji Ismaila Abayomi Adebiyola Jide Fakanlu Oluwasola Saliu Adupo Eseun Oguntunde Victoria Mustafa Adeyemi Kabiru Adeyinka Fatola Aloba Oluwa Kemi Pop Mali Olani Yola Lekan Nicholas Adewumi Kazim Adekaz Omowale Kende Prince Agbuola Babatunde Adekunle Aromodomoye Oniru Eseun Wasiu Adeyemo Adupo Ese gbogbo yin te ti darapo mo lori Facebook be se wole e mo ba mi share re Olorun pin daada kari gbogbo wa oya e je nbere si ni mu wa loko kan ejeji nta won eyan so latori WhatsApp
2: Oya wa Ekweto ani si arada se o nipa ti obirin to so sita pe owo ki duro lowo yen loto on gbogbo lo ni igba ti akoko o gẹgẹ bi oro tan ti so lori sirisi pe awon ti di ero egbe awon ti se gba awon ti sawo ati biyanju lori sirisi sa o gẹgẹ bi ero temi anilo pos won ti ba o le won ti pade ni so gẹgẹ bi moran at least nu laaro ni gbogbo awon radio ta n gbo jani program ton man se lara ro yen so kon follow our program yen so ele ti spirit won ba lo din our program yen mi kon fe mention awon oruko yen ni so ele ti spirit won ba lo ton ba ti ton fun won lati be after four so awon program araro morning devotion ton man se yen so ele ti spirit won ba ti yan ninu awon

0: mo ki gbogbo eyan pe e ku orire o
1: orire nla ni
0: baba o ogunlegbongbo ti dato yiyi lenu
2: ipe igbaye gbadun yin lo je wa logun.